0: ayo ye radio buto kumia kabili mwetano radio yomuntu wa bulijjo
1: atuulirizo mukwano nkulamusiza ko nyonyini ddala webale nnyo webalire ddala okuba omuulizo mulungi era owoolulango era nga njagala okubatumirako mwenda mwenna gyemusinziira okubeera nga muwuliza mwebale kuwuliriza mwebale kutumbula mukoto guno abafiiriddwako kitalo nyonyini ddala abalina ebizibu ebyenjawulo mbasasiddeko nyonyini ddala ne mbagamba nti mugume mukama yaweera yajjawo ayina ensonga lwaki abalina ebizibu ebyenjawulo mikwano nga mulabye n'ebizibu kansuubire nti mikwano ebizibu ebyo ebisobola okubanga ate bikola ki bigwawo mu ngeri emu oba endala kubanga ebizibu mwe tutambulira obulamu bwe butyo bwakutetenkanya ne bw'obanga ate weewaddeyo mu mbeera yonna osobolera ddala okubanga ate obulamu bukyuka ne bwekityo ku mulundi guno tuyina obubaka bwa mukwano gwaffe eyasobodde okubanga avaayo n'agamba nti mu butuufu neebaza omuntu omu ambeereddewo mu bulamu bwange nga ye maama ye taata Muzeyi Clement naga ndi Muzeyi Clement wonna w'oli taata nkulamusizzaako nnyonyini ddala obubaka bwange sande agadde buyite ku mpewo obw'okwebaza nevuddeyo olw'okutaasa abantu abalimbibwalimbibwa ababbibwa nga nange bwe natambula wano na wano ng'embeera egaanye naye singa tewali Muzeyi taata Clement singa tewali Muzeyi Clement nze ebyange tebyandikoze ki ebyange olwaleero singa sibirambulukufu ndi mukazi munaku atayina maama atayina taata mu nsi naye ate olaba agamba nti naye olaba wambeererawo mu butuufu n'ozuula ekkubo ettuufu ery'okuba nti nange neeyagala ndiko bulungi siyinza butakwebaza kati omwami wange abaana bange be baganda bange ye famire yange naye ngebyo byonna byonna agamba nti ebirungi okubituukako obugagga bwe ndimu ssente ze nnina nze omunaku atayina maama mu nsi atayina taata kutwaliza wamu siirina kika kubanga n'erinnya nakula mmanyi erinnya lya kirabo era nga maama wange lyampita maama wange yanfako mu myaka emito ddala naye munnange olw'embeera mukama yamutwala singa oba waali oba sandibadde kino oba singa waali nga ndi kino mu butuufu nandimuwadde ebirungi n'alya naye kyonna kikiri mukama katonda gyali amugalamize kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako kubanga maama yanfako mu butuufu neje baamuyisa okumuziika saamuziikako sinza nakugamba nti n'amalaalo nagalaba bulabi luvannyuma kubanga maama wange baamuziika mu limbo era obuntu gwe yandekera yeyantwala n'agamba nti olaba maama wo waawano we baakoze eki we baamuziise ng'akaseera kayise babwe agamba nti amannya gange kirabo ly'erinnya lyange mpozi kati onteekako ery'omwami wange kirabo lubega kubanga omwami wange ye mwami Lubega era mwebaza nnyo okuba nti ambeereddewo ye taata w'abaana bange bonna okutwaliza wamu newankubadde abaana ababiri abakulu si abazaala naye ambeereddewo ku lw'abaana bange bonna ambeereddewo ku bulamu bwange famire y'omwami wange nazaala sezaala balamu bange mwena mbabuzizzaako nnyo yatugambye nti nyongere nnyo okwebaza Muzeyi Clement ali ku 0702 98 0062 0702 98 0062 ne 0775 6 9 42 0775 6 9 42 nga ye Muzeyi Clement ne simu ya 0702 98 0062 agamba nti nebaza nnyo Muzeyi Clement atugambye nti amannya gange nze kirabo Lubega era ng'erinnya erya Lubega lya mwami wange abaana bange njagala okubatumirako na Lubega n'amatovu mbagala nnyo n'abaana bange abakulu abataliiwo kati bemmanyi benasooka okuzaala tebaliwo mu ggwanga erya Uganda naye mukama abakuumi era bali bulungi nnyo era nebaza nnyo mwami Lubega omwami wange nti byonna mu byonna abadde ye naye ate era mu kkubo ery'okutema ekkubo erya Muzeyi Clement mwe twayitira agamba nti kale no amannya gange nga geego maama wange omugenzi yafa nga nina emyaka 5 maama wange nzijukirako akatono ennyo ekyo ak'obuto nti maama wange agamba nti maama wange yanderako n'embeera naye bwe natuuka ku myaka 5 maama yampa omukyala omu eyali ayina akabaala nga bw'omanyi n'agenda e Juba okutetenkanya emirimu gye maama wange ng'atuuseeyo baamukomyawo mbu ng'olumbe lumuluma ngwabula nga amalwaliro e Juba teyasobola kufuna bujjanjabi maama wange baamutuusiza mu ddwaliro ekkulu erya Uganda wali e Mulago ng'akyali Mulago nebamujjanjaba olumbe ne lugana. Mama wange bwe yafa mbu yatekebwa mu mochale. Wabula nga mikwano gye be yaleke Juba be bajja nga balondoola nga banoonya nti gundi ddala ddala Nalumansi gyali mulamu oba yawona. Mama wange ye yali omugenzi Nalumansi. Maama baanoonya omulambo gwe mu mochale era ne bamuggyayo ne bamutwala mu limbo kubanga tebaali tebamanyi waabwe tebamanyi kikaakye. Maama yali mukazi munaku ng'era nange bwe nakula nga ndi mukazi munaku. Bwe ntyo mama wange bamutwala mu limbo ne bamuziika. Era mikwano gya mama wange bali bamanyi omukyala gwe yandekera mama Nakangu. Mama Nakangu ono yayina akabaala ebwayise. Mama Nakangu oyo gwe nabeeranga naye, wabula mama Nakangu nabeera naye saasomako sijja kubalimba. Saasomako naye nga neegombanga n'okuyiga okuwandiika erinnya lyange n'okubala nti ABCD M23 nnya naziyigira ku baana ba waka abaali abaana ba mama Nakangu ate nga naye si yali abazaala kubanga mama Nakangu yali mukyala mugumba naye Nakangu yali mwana wa bba nga gwe yakola ki gwayola. Omwana oyo Nakangu omuwala olwaleero namukwatako bambi kubanga namunoonya ali Denmark era ali bulungi. Nakangu oyo ye yanjigiriza erinnya lyange okuwandiika, ye yampanga ku bitabo bye nangamba kati tusome soma bwoti ABCD bwe ntyo kubanga twali mu myaka gye gimu. Kale n'omukyala oyo nze nabeerawo ku myaka egyo okuva maama lwe yandeka myaka etaano. Nabeerawo n'omukyala oyo maama ng'afudde ne bankwata ne bantwala mu limbo ne bandaga nti maama wo y'ono yafa era twamuziika wano kubanga byonna tebaasobola kunnona na kunnoonya nti nziike ku maama olw'embeera ndowooza yaliwo eyakazigizigi nga bw'omanyi ebintu by'okwanguya. Kale no maama ono mama Nakangu ate naye olumbe bwe lwamuluma yakwata omwana we n'abaali bamuyinako oluganda abatonotono buli omu n'amuwa omuntu we eyali amukwatako owa mwannyina yamumuwa era ne Nakangu baamuwaayo ewa taata we. Nensigala nga nzijanjaba mama Nakangu ono mu ddwaliro kubanga era ye yali maama. Naye bwe twali mu ddwaliro nga ndaba maama naye olumbe lumutwala ebiseera ebyo nalina emyaka gyali 12. Maama namutunuulira n'angamba nti mwana wange ebigambo ebyasembayo yampita n'ankwata mu ngalo n'angamba nti mwana wange njagala owulira ebigambo bino nina omuntu gwe ntumizza gwe ngenda okukulekera kubanga sirina muntu gwa kulekera. Maama wo yakundekera n'afa naye simanyi baaluganda lwo nandikyaba oluganda lwa maama wo naye mpulira olumbe luntwala. Yayogera ebigambo bino n'agamba nti baase ntwala njirabe jja ne baganda bange mbalaba banno nabangamba nti jangu naye sisobola kugenda naawe kubanga gyendaga wala nnyo ate sigenda kudda kati naye kati gwe sigala wabula nina omuntu gwe ntumizza gwe ngenda okukola ki okulekera mu mbeera yonna gy'anaakukulizaamu gy'anaakulabirirangamu mwana wange ogumanga kubanga nze mbadde maama wo. Maama wo yakundekera ate nga yali mukwano gwange nfanfe. Maama bwe yamala okwogera ebigambo ebyo natulika amaziga n'enkaaba. Maama kyava nkwata engalo nanyweza bw'ati n'angamba nti mwana wange kirabo tokaaba. N'angamba kirabo tokaaba kubanga obulamu bwe nkuleseemu bwe businga okubanga bulungi bw'olibokkiriza n'omanya nti ensi bw'ekunyiga olina okwerwanako n'oba bulungi. Maama yangamba ekintu kimu nti tubadde tupangisa naye engeri gye mpulira nti obulamu bunnyinze naawe obiraba bibadde tebitambula ate nga tupangisa bupangisa kitegeeza nti saawa yonna era balandiroodi balina okwezza awantu waabwe naye omuntu gwe mpise ndaba wasigadde saawa ntono ebbaasi entwala egende naye mbatumizza nina bengambye waliwo omukyala eyali azze mu ddwaliro mulabako ndowooza gwe yali atumye. Maama Amanakango ye yali yandera n'atumya omuntu nali ndi awo omusajja n'atuuka. Omusajja yatuuka yali musajja mukulukulu kubanga ebiseera bino nalina emyaka nga 12 naye omusajja oyo omwami oyo yali mu myaka nga 38 kwana oba 35 awo bwatyo naye nga ye yanyweranga ennyo ewaka ewa maama wange oyo mama Nakangu era nga mu butuufu tumumanyi nga kasitoma wa Fowolango era nga mama Nakangu amuyita mwannyinaze era nga bw'ajjanga tumwanguyizaako mangu yanywanga oluusi n'atamiira olumu ne yebaka mu kirabo kya mama oyo mama nakangu ne bucha natambula na agenda ne yebo yajja bwati mama yamugamba nti onkulabidde musanyu mama namaziga akalika kulukuse mu maaso omwami yo kyava kwata akatambala na musangula bwe yamusangula amaziga omwami yo nalyoka agamba mama nakangu nti mama nakangu olumbe ngalo kulumye nnyo naye tukatusabe katonda ajja kusasira owone mama nakangu yo mama kyavanye nnyo mutwe na agamba nti nedda mwami kaira echa mazima olumbe runnumye nnyo yali mwami kaira nanga mwami kaira olumbe runnumye nnyo naye mpuliranga obulamu buganye bosi bwewulira kangene sisinkane mukama katonda wange mama wange bye bigambo byayogera era yagamba mwami spirit omusajja yaina mukudini namugamba nti nsabira ako kusala nsobola okutambulira mu makubo ga katonda matukuvu era namuze kisa namanya bumanya nti mama wadde naye emyaka ebiri nga nkyali muto naye nali ntegeera olw'ennaku gye nali dem namanya bumanya nti mama yali amberedewo nga mama naye wuya agenze naye nga jukira sina tata sina mama sina waluganda lwa mama gwe manyi sina waluganda lwa tata yadde n'omugwe nkola ki gwe manyi mbwe ntyo munange mama yavambula mu bwenseno mama ebyo ebigambo yabyogera zali sawa munana ogwe bisana nga mazo kusibula omwami oyo amusabide kesala ya mugamba ebigambo namugamba nti nkulekedde muwala wange oyo nyamba omu mpisize nga omwana gwozaala akulire wo wadde nga toyina mwana waka toyina mukyala naye nyamba okole ki omberere n'omwana oyo bwoba oyina abooluganda b'osobola okumunteekeramu obuvunaanyizibwa mbukulekedde ebyange byebyo n'ebimu ku bye mbadde nabyo mubikozese bwe mba nfudde n'omwana wange anatandikirako mama yasirika ku ssaawa zaalinga 10:15 ezekawungeezi mama bwatyo n'afa kwali kaseera kazibu nnyo mama taliiko baaluganda lwe mama nakangu naye nga taliiko baaluganda bali awo kwegamanga byonna nabo embeera famire yaabwe yakwenoonya yakweyiya n'obuntu bwe yali agambye nti mbusigaze mbutwale baawe taata nakangu yabikayanira ebintu n'abitwala bwentyo nasigaza bugoye bwange nekomeseemu taata ono gwe bandekera gye yajjamu era bwe twamala okuziika nagenda n'omwami ono neetandika okubeera ewuwe twakeranga kulima nga muyita taata netukeera mu nnimiro ne tulima tunoonya ekyokulya nga ntuuza nambulirira ng'omwana nanjagala yasooka nandaga omukwano naye ng'ebiseera ebisinga bw'agenda n'anywa ennyumba y'amaka gaali awo nga gawomanya ennyumba ez'ekyalo ez'ettaka naye nga ffe tusemba wansi eri ku kibira yagendanga oluusi n'anywa oluusi mu ttaala temuli mafuta nensigala mu nnyumba ng'entunuulidde bweti n'embeera mu nzikiza nabeera nga ndyawo oluusi 5:00 ez'ekiro 6:00 nga ajja ng'akonkona nga mpita nga ngamba kirabo mwana wange gulawo nga nzigulawo nga muwe emmere oluusi emulemye okulya ng'ayingira mu buliri bwe nga yeebaka nga nange neebaka we nali neebaka mu kadiira awo bwe nawegenda nga mpeza emyaka 14 na 15 awo taata ono yatandika okuŋŋamba ng'ebigambo bye nali siwulirangako mu matu gange era lumu yanywa ku mwenge yakomawo nga bukyalizaalinga 12:00 ezeekawungeezi yandekana ku lubimbi naŋŋamba nti ŋŋenzeeko wano wa mukwano gwange simanya baafiiriddwa baafiirwa naye simukubagiza nga kange ne mukubagiza ne mugamba kale taata n'agenda n'ennima n'ensogola mmere yali ya lumonde neŋŋenda ewaka n'enfumba yali ayagala nnyo entula ezo ku lumonde bikimbitaddeko taata bwe yadde 12:15 ng'anywedde atamidde kyava mpita nangamba gwe kawala gwe sembera wano ndowooza nooza mpita ya lwalaavu eno ye kitange kubanga nali mutadde mu birowoozo byange nga ndabanga ye kitange nga mutufu mugaa taata ne bwe ndikula neefumbirwa ye gwe taata siinaayo mulala gwe mmanyi yampita nangamba nti mwana wange kawala gwe jangu wano ne mugamba taata mbadde nkyayimbula mbuzi zino naye kanzijje nangamba mbuzi zireke sizo zisinga bye nkugamba kyenva nebba ne nga nti ahono taata atamidde ate mbuzi gwe zinaali akawulwa nengenda ne nzijjayo ku ttale ne nziyingiza mu kisibo zaasulwanga nangamba yingiza ebintu tweggalire obudde bugenze ne nyingiza ebintu nga bw'omanyi nti oli ne taata ndi furi sina kyenendalikya wadde n'akatono yangamba ekigambo kimu nangamba nti naye okimanyi nti nze sikulinaako luganda era sikuziza tonziza olwo nno amabeere kwegali ku kifuba nga bw'omanyi ngezegeze emyaka 16 or 15 kitundu awo nyingire 16 nangamba tonziza sikuziza ngumiikirize ebbanga era nkukuziza oli toma nti saakukuza nendo wazo bagenda kungoba atoba na mwenyezi zaachi kubango lumu nagira ngane mgama ne mga tata na yujolete mama tubele ne mama angamba nyoro ndo wazo ba na wasabichi bichi angamba abwe na wasu mkaza jakubo nyabonya mwana wange mwanango msacha chia kola ngangama timu ofuse mchala wange hile bintu byengendo kugamba byonna bigumire ata ina wenzirukira fetu sembe kuchibira oluja lugadde tata yankoze saa gwe nali mpitanga tata nalaba ekizibu ekinene obulumi embeera gye nayitamu kwegamba gye nali simusuubira ko yadde n'akatono enkeera katono nnemererwe n'okugenda ku lubimbi na nga tulina okugenda ku lubimbi buli wennaddanga nga waddanga alinga agamba nti ngenda kutoloka nziruke nga mbutuufu ne bwe tugamba nti tugenze ku luzinga tugenda babiri tudda ffembi ku lubimbi ffenna tunnyuka ffenna mu kiyungu awo ffembi nangamba ofuuse mukyala wange yankozesa okumala wiiki nnamba nandi mukyala era olwaddako lwali lubuto abantu bakiraba mu ngeri gye bakirabamu ne bagamba omusajja akoze eki biki biki n'abannyonnyola nze biki tebyali bwe bityo ne bwe bityo okuswala n'akuteeka wali ne nfukira ddala omukyala nanzalamu omwana eyasooka bwanzalamu omwana eyasooka mu mbeera embi ennyinyinyi bwefuna olubuto saalugyamu ibe baana bange abamu abataliwo kati mu Uganda bali e Denmark nenzala nembeerawo nefukira ddala omukyalo olwo ngenda nkulakula myaka 17 funye olubuto olwokubiri omwana ono asooka namufunirako mangu olubuto nasooka n'alwala nenfuna olubuto olwokubiri olw'omwana omuwala nanga nenzala nga sikyalina kyentaasa siina gye ndaga ennaku kwegamba nga byonna mbirimu naye nga mu nnaku etalojjeka munnange ebbanga bwe lyetoloola abaana bano baba baweza emyaka gyali omukulu yali aweza emyaka ndowooza ena katoka weze emyaka oba esatu awo kubanga bali beddako mangu omwami n'afa omwami bw'afa nakulabira abooluganda be nali sirabangako abaana simayo be bagamba nti yabazaala luddawo be nali siwulirangako bonna baavaayo ebintu byonna bye yali annaamidde byonna baabinzijjako ne bangoba ne bangamba ntambule ngende ne bangamba nti nze nali kawala kato ndabika n'abaana tebaali ba musajja okuba omusajja yali mukulu ku nze ddala ddala natambula n'abaana bange naye nga gye ndaga gye siraba ne ntambula ng'emmombo ze ne nnoonya we ndaga nga siraba okutuusa bwe nafuna awantu awamu ne ntandika okupakasaawo n'abaana bange ne banzikiriza ne bampa ekiyumba mwe neebakanga n'abaana bange nga nnima mu nnimiro zaabwe bampimira nga opimiza nti eyo eka oba okoola lumondo oyo oba okukola omusiri gwa kasooli awo oyo nkota za ttombe z'amatooke bbiri bamperako ebinyeebwa weebityo embeera oba ebikopo bye bijanjalo weebityo nembeera nga mpakasa nembeerawo nga ndabirira abaana bange mu mbeera yonna yonna nga bw'omanyi nti embeera ya nnaku etalojjeka naye omanyi buli bw'okolera awantu abantu abagaggo oba buli bw'obeerako mu bantu n'olaba ng'oli mugaggo otuuka okwebuuza n'ogamba nti naye bano bo baabeerawo batya kubanga abaana bange baakula ne batuuka okubanga bandibadde batandika okubanga basoma naye ng'obusente bwempakasa butono ddala nga mu butuufu tebumala yadde n'akatono ne ngamba naye ngenda kukola ntya leero mbikoze ntya mbitandikidde wanze omunaku wa Katonda naguma nembeerawo abaana bakula nange nkula nembeerawo mu mbeera ey'obulumi ey'obugubi siina kye nina siina mange siina taata sirina gye nzirukira siina woowayi famire y'omusajja ono omukadde yanzalamu abaana yanfula omukyala ku myaka 15-16 bangobaganya kwegamba siina gye nzira omwana ne bwalwala siina gwe njebulirako nze amalwaliro ga gavumenti gankoowa agaku community nga ngenda n'obutabo omwana bwalwala ne ngenda abaana ne bandwala ne basula nga bafa basiba teba kwegamba nembeera ng'obulamu tebutambula bulungi okutuusa we nali mpakasa bwe nalaba nga tebampisa bulungi ne nvaawo ne nfuna amaka amala mwe nafuna ne banyaniriza bulungi n'abaana bange omukyala yali mugagga nnyo n'omwami we ne bangamba n'abaana bange bagenda bawerera nasanyuka ne ngamba ne bwe batampa musaala bawereremu abaana bange newankubadde obusomero bwali bwa layisi ne mmanya nti sifuddeeyo kasita abaana bange bajja kukola ki bajja kusoma naye famire eyo bwe naginyumiza ennaku yonna yonna gye nayitamu amazima ga Katonda nga ntya Katonda sityammwe baakaaba amaziga ne bangamba ekiki ne mbagamba bwe kiri bo baali balowooza nti oba nnano baba mu bufumbo wa musajja biki biki baakaaba amaziga ne bankwata n'abaana bange ne bantwala ne bampa ekibanja kubibanja byabwe kwaliko ne nyumba ya bisenge bisatu nga ne sementi mwali ya bloka wenjogera nga sina walanti oba walane njego yego za Kampala sagala kwatukiriza chi sagala kwatukiza ne babindaga ne banganti ebyo tubikuwa dengo omuntu ne bwe tuli batufudde ne babitere baleta ero sine babiteka manya gange ne babimpa n'abaana bange ne nyongera okubanga mbakolera era we bampa kwaliko ebibanja ku kyalo okwo ebirala bye baali baagula ne mbeera mu nnyumba eyo gye baali bampadde nga kuliko n'akabanja bulungi nnyo ne mba nga nnimanga mu bibanja ebyo kwaliko ebirimu emmwanyi okwo ebyetaagamu okusimbamu ebijanjalo ebitooke ne nnima ne mbeerera ddala ng'obulamu butambulira ddala bulungi era oluvannyuma ennyo omwami n'omukyala bampita ne bangamba kabampa ekirabo ekisinga bangambuuza ne mbagamba nange nandyeyagadde nnyo singa mbaako mu bufumbo nga mubutuufu bulinga obwammwe obulimu ku kasente beevuga nga mamotoka abaana baabwe bali mu masomero agebbeeyi biki biki ne bangamba kale bankwata ne bantwala ewa Muzeeyi Kerementi ne boogerezeganya naye ku ssimu nga mpulira ku 0 7 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 0 0 5 2 0 7 7 5 9 bangamba nsabe kyempulira mu bulamu bwange kyensinga okwagala. Nateeka wabbali eky'okusaba omusajja ne nsaba obugagga, kubanga namanya nti omuntu bw'oba obulungi buli kintu osobola okifuna. Bw'oba omugagga abaana obaweerera, bw'oba omugagga ennyumba ogizimba, amataka ogagula, bw'oba omugagga mu butuufu n'omusajja omugagga era omufuna era omulungi. Nze Clement yangamba ekintu kimu nti tofaayo, otuuse ku luzzi sena amazzi gonna g'owulira nti okola ki oyagala, kasita tozze na kisero nti gonoosena geganaakola ki byebigambo bye yakozesa. Nafukamira ne nsaba nga maziga gankulukuta bwe gati, ne nsaba buli kye mpulira nga mu butuufu nsaba obugagga, oba naabufuna ntya, oba naabuggya mu kulima, oba naalonda kisawo kya ssente, oba naakola ntya, kwegamba n'ebitaliiyo. Ne nsaba naŋŋamba genda yampe ennaku musanvu nga alina n'ebintu ebimu bye yali ampadde, nga bw'omanyi nti genda okole kino okole bw'oti ne bw'oti, n'enkola nga bwe yali aŋŋambye ne mba mugumiikiriza. Famire eno yantwala baŋŋamba bamugumiikirize wa Muzeyi Clement, obuwanguzi we buli era oliyisa emikono mu maaso. Amazima ga Katonda, nadda ewaka n'enkola buli kimu nga bwe nakiina okukola. Abaana bange baali basoma, jjukira bulungi nnyo yali atuuse mu siniya esooka. Abaana bange basomye kubanga ewaabwe bagagga abo namalawo ebbanga ddene. Abaana basomye, omukulu ali mu siniya esooka. Bwe bajja nga bawandiika abaana abatalina mwasirizi bamulekwa, abatalinaako buyambi, abaana bange be baasookerako era abagagga bano bennyini be bambagulizaako. Naye olw'okuba Muzeyi Clement yali amaze okuba ng'aseesezza, ng'alina n'awantu awamu we yali antutte ku lusozi olumu ne ku nnyanja awamu we saagala kwatuukiriza mannya, we nasabira n'aŋŋamba nti buli mpewo ya kikaakyo abakumanyi n'abatakumanyi, engagga zonna zisabe zisinzidde wano ku lusozi luno era ku ki era ku nnyanja eno. Neŋŋamba weesirikire, abaana bange baafuna sponsorship, abazungu ne babatwala n'enzikiriza era nabagenderako, kubanga baŋŋamba maama alina okugenderako olaba abaana bo gye bali. Abaana bange baabatwala ne tugenda, ne ndaba we bali babatwala Netherlands, ne babatwala mu kitiibwa mu bulungi. Abaana ne bakwasibwa yalina okubakwasibwa okuba balinako obuvunaanyizibwa, ne bankomyawo nze ne nsigala ne nfuna se, ne bampeereza nga obuyambi nga maama n'obuteeraliikira. Era abaana nayogeranga nabo buli luvannyuma lwa weeks bbiri nga njogera nabo okumala eddakiika, buli mwana eddakiika musanvu musanvu ze baamuwanga. Era ng'abaana baŋŋamba maama tuli bulungi nnyo, ate nga ne ssente bampeerezanga. Bwe ntyo ne ssente ze bampeerezanga ne ntandika okuba nga mpangisa ebibanja by'abantu nga nnimisa abapakasi, n'enkungula emmere n'embalira nga Muzeyi Clement bwe yaŋŋamba. Kubanga Muzeyi Clement yaŋŋamba nti ky'onookola kyonna mw'ogenda okuyita okugaggawala ate ojja kugaggawala, kubanga osabye empewo z'ewammwe ezitakumanyi zigenda kuwa. banange nafuna sente. Era we nafuna sente natandikira kububanja bwo kukyalo okwo okugenda nga nkola ki ngambugula. Nze nga buli muntu nti simanya gundi yafunye ekizibu bamutadde mukomera akabanja akakala mitwalo abiri nga zibeerawo. Ndisimanya oli atunda ekazi ssatu simanya zaagala mukakadde nga sente weeri nengula obubanja nengula amataka nengula amapoloti mwe nalokera ne ntandika okubanga nange ndi bulungi okutuusa bwe nagula poloti ekansanga. Bwe ngula poloti ekansanga abaana bange olubasoma nabo bagenda mu maaso. Mata sente zino jjukira ebweru baasigalanga bampa sente bampeereza nzimbyemu amayumba g'abapangisa. Sa mvudde wonguze kitebyawo wali wachali walaisa okujikitebi kusita nzimbye wa mayumba gaba pangisa ne yakaddo bulambu tambudde wenava ne manya nti business ya mataka eri mu center ne nywera mu business ya mataka sijja kogera company linya lya company yange kumanga saze kweranga mzee ba customer mba manyimba funira dalala eramba lina nintandika business ya mataka eyo nenzira yo omukudda yo okwebaza muzei Kerement nasoka mukubira ku simu ze ya 0 7 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nangamba nengamba njaka kujja kulaba nkwebaze kuba nagenda ngenze nga nange mpulira nyodde nga mbutufu kyenali nina okuwa mzee Kerementi mpulire nga ndi musanyufu kyekyo kyenali nkutera kyenali nkunganyiriza ebbanga mzee Kerementi yansanyukira nangamba nti kati oli otya kati tunoonya omwami ne mugamba mzee Kerementi abaami tebansumbuwe nangamba tunoonya omwami atenga jja mu grade yono kusingako atosigalenga nokuwa kuwa wadoye na sente kubanga abasajja abamu olumbu afuna omukyala nga ina sente abatamuwa omwami mzee Kerementi nakuma ebyoto ne tudayo ku lusozi ne tugenda ku nyanja ne nsaba omwami nasaba okumanya ekika kyange naye ekyo kyo mzee Kerementi na ngamba tekijja kusoboka kubanga singa mama wo bali ba muzika ku kibanje waabwe singa tata wali wa muzika ko ba wamanyako au twandi tegedde we tunonyeza ngo manyi amanya na biki kuba mzee Kerement kyata akolera akikugamba nangamba kubya business bio ndowozo olabiyeko katika tunonyo mwami nafuna omusajja bino byende wana nganti nsobola okuleta kasimanya lya bukadde 8 simanya lya bukadde 5 nafuna omusajja nangambo yagala capital wa sente meka njagala kuwa samba gan kwanjule wamwe bali batane mu buliro obuzibu bwange mzee Kerement nangamba ne mugamba taagaana okubanga ndi mukazi munakusina ko nika sitana nga ka story na sente omusajja teyabitunulira nangamba family yange kefuke family yo mama wange kafuke mama wo tata nkafuke ani tatao ero kwanjula kwange kwonna namutwale wabakulu bana omwami no mukyala abampo obubudda mone bawerera abana bange abana bane batukogende bweru ne bantu wale wa mzee Kerementi ne bampe akabanja nga kalimu ne nyumba ero kwanjula kwali makake embaga yali makeke omwami nampe motoka V8 ebisere byonga za kafuluma nampa ya maka negenalinzi mbene ngateka wali bana ngo kuvola obulamu omwami ne muzalira nakamuzalira abaana babiri era tulina abaana bana era abaana byonna bwe baamala okusoma bwe baali bakomyewe Uganda omwami wange Lubega yakola kyona ekisoboka nanga nti bana abaana tebalina kukolera muno n'abafunira emirimu ebweru nga kaina contacts z'abantu beyabwe ebweru abaana bali bweru bakota embeera yeeyo ndowooza owulidde ate nafate wevu mansi 0702 980002 0702 980002 0725 96 92 0725 96 92 ya mzee Kerementi temugwamu subi genda ke wa mzee Kerementi embere esobola okukyuka omukyalo ono bwanyumye byetotole ebimuntu bijja budde nti bwotuuka wa mzee Kerementi agenza okusitula bizinensi ye gyali anoonyeza dde gyali omukyala gwe baalekawo wali ate n'atuyamba yavaayo olw'abantu abafera ababadde batubba nga tebatutuusa ku kituufu njagala okubasibulira wano nga mbaga

0: tipu ya feyo na kwa olwalero gwe na ina business weba nene ko obanga nene dala tuigua kutiaka mwa bakozi abasuka mom ebisede bisingo tuwa business nga nene nyone nene mubera okumaleda chikanga abiri nga mulimu abawele zango mwa babiji nga tababa sobola mwena so chirundi okuteka mwa abantu abawerako osobola okutuusa obuweereza ku bakasitoma abo bonna buli omu aveo nga takukuluma
1: ate abatono bangu nabakubba
2: Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buddu. Watu sede kumulimogwa. Watu sede kumulimo. Utandi sokola. Anjo runa fetugobia. Nisawa yoko.

0: zemune wakasivira ilani yegamba akagolomoronze kafunanyizibu wako wali wabade batani so kuba panya na ikati wakuba panya eliato ngabali kuba ilani ngeri kube da wano wano wetu agalo ite iraga jakulinya kubanga na waga koze saba anji na yayo talo mpia gambia intibana inze nina plani yange yokuesa suza eroka sandi kidemu isira yeri jakubie bikompola naga Americans jabino vyori ya wadaba chinyanga kuba nsizi weto lo denze nzija wamwe butere Trump nadamu na kuba kasimu na agamba president Yoweri tuyambe ingatona teka Gaza neno tuweyo tetulibu lunji na katono tetulibu lunji na katono kati ababa mobile mane bana yaba mobile mane mwegendereze ababi baba tunulira nyo balohoza sente mutambula nazo bobo simbula ngo va kuduka lya mobile mane wanika ne ku mikono ogamenti aka sente sika tutte mulaba
1: ada tutambula ka toinamu
2: no butaba abatu bero okumpi bebatu
0: ba baba ba ero ino kuwanika ka sente bana sika tutte mulaba naka saute muli muli ka transport
1: ogwa kuba binga toinamu emigo je bakuwa tegenka na joli abadainamu
0: akombadde sika manyi
2: na mutambule
0: no bwegendereza
2: aluwa yamenye nyumba na ingira na ogama nze kuno ni kuba sente zo ziri lo ziterekawa na mwega seho bwega situzino nyeba
0: familia ya muanga chivumbi echabuli dwajali okuba baba mukwata tebamanyi waji yali neche basemba yo kutegera nti yali amazo kulangira olutalo sinzigu bagenda okugula ku government na yechi ulire
1: wanga je na chuchu wavu judi
0: yechi wavu
1: kwaze manyi bwebera bukomera ol bise bisingo ba wake bintu byola ba nobonerera
0: nono mati sibuli omuntu yabonerera abalwanyi tebabonerera akube jinja kumutwe novayo nakuba ne liso bwakoma bwabamuta kubalisa atandikira kuliso agenda kulanga liso teyalinoza
1: Mbade nga abandi singa abantu wano bategere sala ze tubera tusindike yonga basi
0: babate
1: ebya dabane vetu batu basi tusiba
0: wali wabavayo ne basirika wali wabavayo ne basirika ati wali una basirika nga tebanna genda yo awale tebaita kati ensongeza vili wangadi ya mwachitegede nti yale kulido waka chikoke kakende mbili obuto yavayo na wandikira president na mburi ya lwatu ya mwandikira baruwe gende jari yajisa mufe wa nama uri na nanti nkoyo ukulonda haba ntuwa pechivo gwe ofuna habari ku ARVs
1: haba
0: gale dagala ofuna habari na mabanja haba galo baya mbonsidi kila mkachiku ogeno tu keringa tiba inache basobola kola omugamba kuandika statement ya wandika sentence
2: katonda wange
1: sali biogene nina wetola vika
0: na wetola vika ngezeza kukutu ukako bakune meseza katio vaka mbisi za bama uri wa mtuse ne wadete buna mtu ukabulunji kola reply atena ale kulira aga nze nchitadde bannange sigenda kukadiwa nzuno nakadiwa da
1: nkole naba kalwadde
0: nkole naba kalwadde mtu akutukira kaone mtu akutukira kaone bakwekwasa nti gwe wangadia gwe wakachiko
2: kadde wa mutise milimo mingi
0: gwe tamu yambi oli wadembere abo mtu tolirwaniridde wangadia wawe kanchite enkala zita ni sokutimbiwe zero si
1: Nete batu ungedemu ya dena kwe bini.
0: Aa neda. Bobate wewa andisiza guoma nyikati. Nkala la zita andisi. Zita andiso kutimbiwa. Bobate wewa andisiza. Tolo onda tolo ondwa. Tosimula kwesi mbao.
3: Tumanya wa kucharo.
0: Awatoli wa kucharo. Basentebe, akasente mutademu kanji na emu egendeleze. Kubanga karike mbade musubiro okulya ka 10% kakono balam ne namere muna akalia
2: walwa nalabye nga joke ekipande ga sente ze bas trade muzoka
0: kipande kimu echalo
2: ngazi suka ku sente zafu na buli
0: bwa by the way
1: ne muri mu ba sente baba gaga mune ne kwewu
2: na yengo
0: ningo vude ku chobu gaga madimbuko sente be wachalo oyine walwo kati kampulage wana mu kibuga wana mu kibuga walwo sente be ngabantu basobola kumwima bonna bayina okubanga bamumanyi kati ate mukyalo enyumba z'okulembera we ziba tezikumanyi ng'oyetaaga ate kusooka bateeka mu kipande bategeere nti yegwe kubanga ekipande posita kutegeera nti
1: yegwe
0: nalabye ne mukwano gwange Sadati wazumu nga naye yazze ku LC Sadati nange ndi gumite
3: nze nalabye gundi
0: kani
3: ono boogere yali yesimbye okuba president
1: ati yazze ku LC wano
0: n'ekirooto kya parliament yali ku LC
4: Abuge gama dago mpapula wano mpugwa mseru keda ku Radio Budu, radio yomu tuwa wunijo Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu, radio yomu tuwa wunijo Ume ndabika yo sigari kumutindo, ngo uli diza beauty tip Eno ye beauty tip, wano ku Radio Budu
5: Obweru tubwagala nnyo naddala fa abakyala ne bwali badde bulungi nga buzaale bw'obeera nga baakuzaala toli mweru teweyerusa oba bwoba weyerusiza kozesa ebizigo oba ekintu ekiyinza okwerusa omubiri gwo gwonna ne gusigala nga gulabika kyekimu jjukira nti endabika yo kyekitiibwa kyo
4: eyo yebadde Beauty Tip wano ku Radio Buddu
6: Kamoga! Huwaye Kamoga!
7: Ah, kasule nedda olekana nga olumoja kunja saa ya duramu
6: kino kiyamba gwe
7: ate kitya
6: lulisi gwe wafikira kubya pamiti abaka mu driving school neera bakomawo ku sasa wano mu kibuga Masaka okuvanga 17 ogw'omunaana okutuuka ngena ku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okugaba pamiti bagenda kugaba pamiti ezambagira wawo mu nfo okuzza obujja pamiti ezagwako okwongera kirasi mu pamiti wamuna okuyigiriza defensive driving n'obuweereza bwonna obukwatagana ku nsonga za pamiti byonna bagenda bikola kwolwo nga babigabambagirawo
7: kati ekinneetagisa essaawa eno kiki
6: kyakukwata ndagamuntu yo wewandiise nga bukyali
7: soko mpe ku namba yabwe nsoke mba kubireko
6: edizo 755 noti nye mwenda 885 kamu driving school baba gulio ne ofisi ngene sangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe cha mtu kompleksi omwali dogusoka lumu na

0: Fe, Top Tailors Masaka City, Top Models Uganda, Joanna Farm Supply, Kurebuka Katawile Class Fashions Masaka, Serona, Seroma Shoes, Muchikubo Masaka, Enoka Technologies, Kurebuka Katapion Tents, Arsenal Fans, and Central Region, Iranga Mnanga, tugenda kudigidida, Bajita Pateo Sham Jimasaka, Muje tujogefe na, Naduta Asaba na wabazali wanga tibatusi.
1: Okay. Bado ndi mkua wakukuba nadini saidi zeri ya rugazi wambi bala ajanyi baga anti guo ndia no trade order
2: biyo kujabu na uyumba kumwa
1: wakuru baga anti ya masinzi zo gali ga imiri deo kabo kati abantu okuva trade order reyaja
2: kadara kiba kaja wubu chiosti
1: ato munga niti kuata kebili ugenozi weyowe katonda
2: gana ya anonya chakulia
1: Walu mkwaluwe ili ambuzo, omuavu, nga muavu nyo ni omuga genya, ni asingo kweta haka kato.
0: Omuavu nga muavu nyo.
1: Omuavu, muavu nyo ni omuga genya, omuga genyo.
0: Fena tuwetu waga singo kubanga, ni oba muga genya, obo ino kukumi, atela sente tezimala.
1: Anize mbadendo oza.
0: Hey.
1: Ntikati wanu obele obuli do, wakati mkusomo zebo kwa manye nyo, atevo ino kutonera. Omuga makoto nabe langa, kula nagati haa, laba kamadi yevu demetano zesi no.
2: Ni inga atonyechi kubanga. Oyinzo kutona otegede.
1: Hey.
2: Ate uone basiba, ate naguguba musango.
0: Kitufu.
2: Otegede. Abana betaga amata nenga ate 12 sobolo bagulira amata.
1: Kali kiregeza ati asokatu wetu yoketu mudize.
2: Sigala ngo ofuka mira ofuka mira.
1: Egalote kayo kantu
2: ngo musaba. Ate gwe mu nyumba yo oteka woji.
1: Atole mkwano kwa hiyali nga katika kuchuse mkuzekeri Oli yali nga amba tuwa bogenda boba nogenda mungenze kuma biyoto mlubale Lubale woku sababu sabika kutomu wayo Nende uzabizo kwa biya ukana
2: Biri biya
1: ukana Lubale soka sura wala akuwa Eye katonda akuwa galanga buuli
2: Lubale wala nukuwala Lubale Tuli ankonga baga anti mpunga biyoya Mponga byoya.
1: Mponga byoya.
2: Bakutume nkoko ne kubula noga ndeseko byoya. Badenji kutte na ye.
1: Balo
2: ne we munampa nja kujja na.
1: Nete namba.
2: Ye koko limira dale namu. Obo wonze byoya. Byankoko nenga bwa kugira umudi.
1: Bakuga baga kale kole mikole bisiga doja jedo
2: jedo. Bo tukuwango lete namu namba.
1: Ojiteka u.
2: Cho ye mwavu mponga byoya.
1: Soka tyoruo.
2: Atugire tugire munanga atuvugirire tugire nanga naffe twandi agadde nembera
1: aje ba utuse kuchemba ndi ngamba chegeza asoka kuoli okoweyo
0: ngabwo musaba ina sobola okuwayo
2: musabe sigala ngolemeza mu kyogamba buli agenda yawa
0: asoba ngofunye ekyo okulya yo wakango okirese
1: zoro geda anti kiba kirunjo okutola kwabi byabatu wadde tumudiza bachegeza bate baba bate bate kali chegeza dabota chaba wa
0: omudiza mwe sala togenda no saba
2: obuzivu nti ye muntu okulaba olinga awadde emitwala abiri
0: naye na awalili
2: owe kikumi na akiremeza ku lugonde ku bwe kiwe yonga bwe kiri mukama katonda atajja
0: kutusa kwa atanga waliwa abateeka mu na ateeka mu ekyetaano najja mu ena henda
1: Karona na mwalu kumira asigazi.
3: Kade tuwanga na magezi. Bobera gwokolo otya. Bobera gwa mupugwa msemkera.
2: Ayo na abashamu endo na tena jamu nnene.
0: Anti chengubange baba babia baba kuisa obyabwe.
2: Eh obira musinzi.
0: Wa mukambwe.
2: Master Jingo ekitumba kalungu munange we bali nnyo kuba nkoli ku radio butwe muntu wa bulijjo batula bile konyo bonna ne muwala wangu omuzungu awe ekiwawo.
0: Yes sir.
2: Tava ku radio buddu.
1: Baba.
2: Munange tuli mukatundu ka bobera gwe. Twagala okumanyira twebuuza. Nakuzina emirimo gituttaganye waka. Singo ova ku mulimo noddeka ngo muchala yali eso mukoza agendo baya mbaka ewaka. Nibu mwete gerizanga yaliko muganzi wo. Ojegete gwengo musajja ngo mulaba ono sala twaberanga naye nga tudigira tupepea
0: yaliko naye
2: nga gwalese ngo mukozi wa waka
1: bo mugoba
2: ajja mwasize ebyama nti ekingobeza
1: ate naye bwaberawo
2: ojja kemwa
1: Oke tukubile kwa kuzilo msamutano
2: Mwenda
1: mwenda atala mtano Bela ngo tubulida mko Bobera gokorotia Hello Hello Esebu
0: Ngatu ina network
1: Sozoro wali ruba
0: network Ok Sadati pro alikagumba walieri Agambia tize simu kidi za kola wo Mulemesa oma zimeyeba Era ye njini Alimirembe ndagwe
2: Banan

0: 0 9 0 7 0 9 9 9 3 8 8 WhatsApp group yaffe eyaba ya wamwe yugula bitya ku 0 7 5 2 9 8 9 9 5 5. Radio Buddo.
1: Radio Buddo.
0: Sebo.
1: Mkolo sangu wa pari kuwele.
0: Wewa likuliriza radio muntu wa bulijo.
1: Wewa yako ni segirinya jona ngansi ya zide mtu wa maongoto.
0: Yes, segirinya.
1: Kati beye vintu nga kwe kule ne wafe. Ama toke kati goga kiri de.
0: Ok.
1: Nkumi tano fune toke, nkumi piri. Wewa tiyo kuno kwe yongera.
0: Ok.
1: Kwe na kumanye mbisi. Mwanye mbisi wakitene.
0: Bagula batia?
1: Baji gure nkumisi.
0: Yes, sebo.
1: Tukupenda kupase. Tuluguma.

0: Afrika bajimanye yembizi nzito elia chitono atete kako mobili mangu si ya masavu mbizeno ya nyama okusinga kati semeni zino genda zifuna obuddebo nawo zetagira gwe embizi yowe gendira ku musalo genda bugenzi wali ku Rona Grow Business Center wefundire semeni ezo osobola okubanga olinyisa omutindo gw'embizi yo semeni zino boziteeka mu mbizi yo egenda kuzala ebyana nga bikubisiza mu musayi gwo baddo yina nga birinye bitundu 5 ku buli 10 atenga nyama sima savu kati era enkwaso zino ezo omutindo zikeendereddwa okusobola okulaba nga zikulinyisiza omutindo ate n'akasente okafune abakugu bazeekebeze era basobola okukuwa omukugu eyeesigika n'akuwa kisiriza ensolo yo oba nawe okutendeka n'ogyewa kisiriza kati kukozesa enkola eno ey'okuwa kiseyiti artificial insemination ogenda kwongeza ku mutindo gw'oluli olwo ate era weewale n'ebirwadde lwadde ebiyinza okusumbuwa ebiyinza okutawaanya n'okutambuzibwa kuba ku ssimu eno 0750 0 3 8 0 5 0 0 3 8 ogenda kuboyogera ne banaffe abaron agro business center ku nsonga y'embizi n'ensonga za semen oba enkwaso oba kise ensolozo tubulire ebigula bitye wammwe ngoyita ku simu zaffe 0752 9 8 9 5 5 esimu eri 0752 9 8 9 5 5 ate tusobola okuwulira ggwe wammwe ebigula bitya radio budu
1: Ebale kuweleza Sonko Jude.
0: Webale kuuliriza muganda wange.
1: Ono Ivan ya Nakatoke Kijonjo.
0: Yes, Ivan.
1: Mwebale tuweleza bulungi.
0: We wao.
1: Tusima nye mpeleza ya mwe.
0: Yesibu.
1: Kakati agafa mbutale ni wapi Nakatoke Kijonjo.
0: Mm-hmm.
1: Mwanyi wewukele doru alero mbisi. Endewe gule mituale nane chitundu.
0: Hmm.
1: Etoke bene liri kumutualo gumu chitundu.
0: Okay.
1: Nkubitano ufuna.
0: Hmm.
1: Etiraga. Enkoko enganda empanga ekuzo bulungi yesa kitundu.
0: Okay.
1: Waliyo zinesera. Zigula emitwale 2 ku 2 2.
0: Hmm.
1: Kesobodo kuwa agafe no mukatale ekijonjo nakali. Kozi ne sukari ali ku 10.
0: Okay.
1: Akawunga kali ku 2.8-2.5 kilo.
0: Hmm.
1: Omuchere guli kunyabi 5 na 15 mulungi.
0: Mm.
1: Gensobado kujida mukatale ne wapi Nakatoke Kijonjo. Ono Ivan mwendi mpuliriza.
0: Uwe bali nyo Ivan abe Kijonjo batula bile. Wagani tuba matira bisoko ngabi ya ngoma. Mwe bali kuuliriza radio muntu wabrijo miaka 2-5. Tujia kiwunzika. Bikuji uko bicha agena mumaso. Nga 19 tuli bijaba. Bantu be bijaba ne district ye Rwengo yonna. Mujetu beerawe bijaba. Tukubaganye birowoozo. Tunyumye tutumire kumpewo live. Tuwejuka nye. Bwe tuna malo kwejuka nya. Tujia kumaliza na mpira. Tuba wangule mtu wangule. Obla mbu tambule. Radio Budu.
1: Radio Budu.
0: Sebu.
1: Radio Budu.
0: Uwe wali kuuliriza mgana wangi. Yes.
2: Awana gali yena gusto buzi.
0: Mm.
2: Ewa ni kastwe. Tumu gubu bino lukaga.
0: Okay.
2: Kimo mungo mutino renana.
0: Mm.
2: Kumuchwe guli kutano nanya vitano.
0: Okay.
2: Tugiana gatsuwe.
0: Mm.
2: Yes.
0: Nebarenye bali dalo kuliriza radio muntu wabulijo radio budu banalwe bitakulisemba bule batula bile nyo abematete miitete mwebale kuliriza radio muntu wabulijo radio budu abantu abali rutunku mwebale nyo mwebale dalo radio budu
3: wabale kuliriza
0: mwebale kuliriza mujuzi bagamba je nakatogo
3: madam mchala sisa nakakanda lingwa mawo yangambi
0: mm
3: inkwebaze kusaka gafa mkatale
0: amina
3: abantu tababanga tebadondola
0: mm
3: kateto tibatungira muzikiza
0: we wao
3: kakati wabukerete emwanye mbiso watuzi gula
0: mhm
3: gule nkube 3 kilo ebili moru 8
0: okay
3: enkalu za kasambu kakaga 8
0: mhm
3: kase wanawafe nakato ugali mugumu 2 8
0: yes
3: umu 3
0: okay
3: kase ina yetu mugula
0: mhm
3: kase yetu mugula siringi 8 na ye beje tibatukuwa de omlimi wafe wapi jukuwa denga uvirese kusitowa wano
0: mhm
3: wetuje tuinza kukusana kei 10 echa mafuta
0: ok
3: mtere walukaga baruguo umurungi katandikia kwa 15 mrengo wai se 13 chisinzira enkoko mpanga neno uvuluji usolo kuomu ko tu wakati ya mituwali ina nena nechitundu
0: mhm
3: leira mituwali 3 ateba na watunda mkiro kiro wanofu tajirida mtuwa lugumu

0: 도리를 가봤요
1: 야레디
0: 여러분의 콘서트 포인트 점프 피나초코나 차카빈 연이들의 포그램 차카 세련 세디제 다니엘 세로만 시리즈마 제가 고타카르가 둘라볼까 볼까 둘라볼까 와봐 어찌상가 몰라 오야카지 연기라 지태인다 떠라바 지롱지 존나 자리 집에 대 콘서트 코네노가 치승공은 가구대 먹고하노 오야바야카지 연기라 문학에 외란 피한가 하지만 연이들아 아지루데루데 모아다니 소구제부마 아까 도아다니 가부로님 사자꾸에 내가 잡연도 치자꿈 사자꾸에 오야카레 모가 마쿠라 바바다니스 와루와나 아바지리 모문나냐가 아바바루와 바지 고예 전부리라 뭐야 Walu naga mazin tunderwa bana bangi. Checho. Sambla fugendo likuziro msafu tatu biri chenda muna na chenda muenda tanzani Yerudu ibudu wa mtuwa cho Tutu chenda muna na kufanyi se muna na chenda muna na kufanyi se tano Na muabali ku www.yerudu.com Na bajita Vibe Media Center Vibe Media Center baka filmu kusome sabana Epirezi za zokura ku radio TV Kusakunu kusoma maulide Baiki za mbunye ide lukule kangate kusa kompio Kusa kamera Chite videography Video editing kusakone graphic designing Basome sa computer kumitende da juna Omwana wa maru kusoma Bamufu nito mlimo na kura bruno jinyo njini dela Baina masomo gemi kunu manji nyo Gama nga hairdressing and cosmetology Gama ngo mwana waigira Oksime mvili Okola makeup no kiyo yutaba gole Omwana wa maru kusoma Bamu wa hairdryer natandi kiluoku Fashion and designing Omwana mwaigiru kutunge misono juna Okula ulogo, okula budgets Omwana wamalu kusuma, bamuwe chalani Wamagwe natandikira wo Ya mzadi tugina kwe menyanyo njini Delakano nurecho tuga mante Wagira basa angamichibuga masaka Masoweto mwe basimbi ya makanda Kumida principal, aliku 0 msambu 0 nesatu Inkaga mwenya Abili mutano, inkaga mwenye nana 0 msambu 0 nesatu Inkaga mwenya Abili mutano Inkaga mumunana Oba mufune ku 0 musanfu musanfu munana 0 ne 3 asatu 0 ne mwenda Ngambye nti mufune ku 0 musanfu musanfu munana 0 ne 3 asatu 0 ne mwenda Bebana fi, haba Vibe Media Center, bekwate. Ola mtambe para, pula masifu kwa wili za radio, budu yo mtuwa mjoo, okay. Musajja wange ya ingi deda studio za radio, budu yo mtuwa mjoo, kwa mkangata kutuza kechi bozi, bozi. Echa mchakaze, uliliza, haba ante kamwe simbi webalinyo njini dala, tugende.
2: Natandi kwa kusomanga nini miezi esatu Ngendo kuweze miyake inanga mara PCV
3: Echite sobo kanawe
4: Echibozi chamu chakaze
5: Nabamu somo nakuma mpifu
6: Olongo ine miyake mika
7: Nali miyaka avili mwena
4: Echibozi chamu chakaze Chino chechibozi chamu chakaze Wana kuradio budu Naba premier mistiraze Aba kukulia coffee spirit Kakano wakuletede broadcast ma wine Akukunyo kawoma chenga kalunjo kuzama Kachevisera mibyo kujaguza Binyu midwanga wenyu na broadcast ma wine
8: DJ Daniel
9: Sebo
8: Nenga chechiriwo
9: Taine tabu pozi kweyo
8: Nabade mu weekendi nga antabala
9: Kulika yu mu weekendi
8: Anti umanyi nsonda kunso Na gamba Atenda nyo Tati kukunya nilizango gamba nsonda kunsonda
9: Ii kati nsonda Ke gamba nsonda kunsonda
8: Nsonda kunsonda Kumanga Sebo Uganda njitaba
9: Yo jitambu de
8: Atesu wanoka Nensizo nazitambula
10: Rimba rimba
8: Ata ukafakasa na kanwe kata ndiko ukwaka Ntabala ansinda be Umusana abantu kubaisiza batia
9: Embera yobude liye munga boye Uganda wano
8: Embera yense singaba ne Daniel Abantu tusimbemi ebibira
9: kwanji
8: tuzewe bibira abantu batemye nye bibira gwe musana guno gola bogumu
10: nyabo
8: abantu batem bademba simbe miti kubanga Daniel na tuse wantu je nagenze wamu mukyalo ngati bayina miti
9: no
8: kati gwa bono gama tibaina na mere tibaina na nkuzi fumba mere
9: bakola batia
8: ngati bayina nkuzi fumba mere kyalo chonna Miti jona baajite, mivire vyalike miti baajite Mumusana gweguno, ate wawe nga waka nyo Na ye, chena ya gade kubantu bali bade bali bagezi Bade batereke ibitabu
9: Bali creative
8: Bali batereke ibitabu Bale utawo wana bafunde kusumene watereka mpapula we vitio Danyo njangalo kutegeza Abasajja bali na bakazi Bafu mbe mbele nga bako zesa mpapula Kuna kuwate chitabu Veo na agama nti mpazi no Vinyo babi no Nina bifu mbisa sate tu Na jamwe mpapula kwa samu choto Na jamwe mpapula kwa samu choto
9: Nge mpapula lunga bako zesa chitabu chengi
8: Na fumba Na fumba katibi janjaro Babi fumbisa 96 96 pages
9: usobola
8: na Daniel tambula kozule ebita ebijanjalo okutokota bulungi lebijja bulungi ne kigonda ukinyika ko lugalo ga kiringa kiringa ngagundi kigali yevu 96
4: Echibosi cha mchakaze. Echibosi cha mchakaze. Wana kuredi obudu. Naba premier mistiraze. Aba kukulia kofi spirit. Kakana wakulete de broadcast mawai. Akukunyo kawomu atenga kalunjo kuzama. Kachevisera bibi okujaguza. Binyu midu anga wenyu ina broadcast mawai. Esawa. Wana kuredi obudu. Esawa, zili 12 ezoolweggulo, budde bwa kasenda bazaana, webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: Radio Budu, radio ya muntu wa bulijjo.
1: Nga tuja kuzebia kabi mwete ni jau Radio Budu. Ngedi kumpewe faba kule wede zobu ganda na Uganda yuna. Wamune kuchuso mlambu wa bantu nga itamu program za yeze nja ulo.
2: Yene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulungi.
1: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bie nja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba ni dempanga. Hati tukenda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kumbo kumache paka kaungezi. Radio Budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni. Tukina kumina unenteka tekeze nja ulo. Wamuli antika tika ya mtesisa meme. Abantu mwabagendo kubagenza bila ozo kusongeza nja ulo. Wamuli ukutumia kubantu wabwe live kumpewo. Ukuangule bila wamuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo. Fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25. Tulumbia msawe yokubili ya programu chakaze. Anjitwa idakwa stress. Esawe yokubili ya programu chakaze. Wano kredi yokubili.

0: gito.
1: Watiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso bro kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fia Stanbic. Okufa ku Google Play oba App Store. Oba nyigasta bini mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Edunga mizwa banki nkuru ya Uganda. Nesente zaba customer. Ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutusi za dela kumilioni kumi.
2: Jule Motors Uganda Limited. Abaka kasiwa mukutunda no kuwala pichipichi. Kakano bakutegeza. Ntukumitwalo nsambu zoka. Osobola okwefuna ya pichipichi ya bajaji boxe ya loni. Ekikwetagisa photocopies nyeze endaga montiyo. Ne photocopies biri ezo ya kweyimiride. Buli wiki osasula emitwalo musambu. Oba emitwalo abiri mu munana buli mwezi. Okumala emyaka ebiri. Olonga pichipichi eno ya bajaji boxa. Efukira dala iyo. Bobose sudo okufuna pichipichi eno. Kujula Motors. Tujikutambuliza kubwerere. Okujikutusiza uojagala. Enanga tuina nebika bya pichipiche bila lebye njawulo omuli TVS hawuju tukutuku nenda la nyenji Jula Motors Uganda Limited tuchalile ku ofisi za Fenkuru mu kibuga Kampala ekamocha opposite na Kasia building obatu kubire ku 0778 0909 28 oba 0778 0383 oba ku 0704 78 35
3: Abasawo baffe, tubebaza nnyo olw'okubeera nga ku mwanjo mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Wabula, mu kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala, tusaba mukulembeze nga kukuuma bulamu bwammwe. Kyemumala nga gakwata ku mulwadde butereevu, ateeberezebwa oba gwe mulaba ng'alina obubonero, okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo, okusesema, okuddukana, obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri, wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Musawo, tomanya, omulwadde yandibali n'Ebola. Era singa otebereza, nti omulwadde yandibali n'Ebola. Goberera bino wammanga. Ekisooka, omulwadde, mwawule ku balwadde abalala bonna. Goberera emitendera egigobererwa, mu kutangira n'okukomya ekirwadde. Yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde. Gamba nga giravuzi, epuloni n'ebirala. Naba mu ngalo akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitayiza oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni. Buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki. Tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egendo tukuuma nga tuli balamu bulungi. Jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.

0: tuli kuchenda mumunana ko muza munana ne chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu wabulijjo akayimba zanda badda okwewa lukwa gorobati munna budu ngaga mati zanda badda obogenda ngogende no todda
1: enna kuzenda bizimmala
0: bibo mtu kijanya simayo no mwana webweru no wawa atenga abazalanzu uno
2: ani abasinga okukijanya bannamwe ani abasinga okuki nga mukijanya abakazi banne basajja mwe mwali badde te mu complaining na
0: makaga abantu
2: makaga liwa bagamba mbu bwobo ine chinto ina kubanga abantu
0: bota mbogera na boto
2: baina
0: mbira tuba kijenyiza tuti
2: ne mubateka ko bwenzi ne mwagala bakole ngate bwe bakola ne byewaka
0: okakashona abadano na sente
2: aliwa abadano
0: uno mujala
2: omuchala
0: dwachi aganya omwami okumuwerekera ko
2: kubanga omusajja ajjakira bange tsajja ekitaina magezi
0: ati je bwabati
2: na ayise mukaza ate nawo ogendede ko ngosunkuna
0: zimuwenga wendi
2: ne dobo kisusiza
0: kati ya omuli na akakodyo akalala
1: kolyo
0: akukakolyo
2: kakodyo ji
0: doja kusulida mune bonus
2: onji juke za musajia ya gamba mchala yali mama wa mwana ya mga janguono one school fees na ya teto jana mwana choko mwana guwayo gira kwa butajana ya muzala kakati ya wababera muka kodio chako
0: wali wana waka kodio
1: wali wana tuina mkwano kwa feba muita mmosa chibirige awome wanyo program agafe wabeberali Zambia omukuba managing a hotel Africana Zambia.

0: Ochari ku Radio Buddu, radio eyomuntu wabulijjo, mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwebali kubira ngate mujeekuumiddeko, mwebali kubira ngate muwuliriza dakiika zo 29 ezaakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Tukyali mu nteekateeka eno eya Tuatukwenke Sports Special. Essaawa eno esooka ne bannaffe aba BWINBET Uganda abagamba nti tweyungeko ng'oyita ku webusayiti yaffe eya www.bwinbetug.com. Teka mbu test www.bwinbetug.com. Ensonga zonna ojja kusobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala bulungi, gwe wenna omulungi aliriza ey'omuntu wa bulijjo na Radio Buddu. Kale nno tugamba nti e Masaka eno twasobodde okubeera ng'ate twakuguliddewo ekiyumba, era ng'ekiyumba ekyo kiri wali mu Nnyendo opposite ne stage yensenene ogenda okubeera nga totusanga awo mu nsonga zonna nga bwe zigezaako okubeera nga ate zitambula. Agwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Mu motoka ez'empaka mu ggwanga eryaffe erya Uganda, njaga okutegeeza koko nti omuvuzi w'emotoka z'empaka omwami ogwe bayita Ponsiano olwakataaka, in fact kigambibwa nti ali mu fundraising ey'okubeera nga atakunganya omusimbi okugenda okubeera nga ate agumugulira emmotoka eyali ey'omugenzi Rajiv Lupaleria. Nonno ye Volkswagen ajagala okubeera nga ate akwasaganya mu motoka eza oba mu NRC gye tuyita National Rally Championship, mu mbeera nga bwegezaako okubeera nga ate etambula. Era kigamba nti ku Saturday eno agenda kuba nga atabeera ali ku Imperial Royal Hotel mu kibuga eky'e Kampala ng'anoonya omusimbi nga bwe gugenda okubeera nga ate gumuyambako okulaba nti atafuna emmotoka eyo. Y'omu ku bannamasaka ku bannakyotera abazigawanye muzannyo guno gw'emmotoka z'empaka. In fact last season oba season ewedde akwezo NRCs omusanvu ezasobola okubeera nga tezivugibwa mu season yasobola okubeera nga wangula ko NRCs zali nnya annambirira, era yayita watono nnyo okulaba nti agenda maso n'okubeera nga te awangula gye tuyita NRC. Jjukira nti akagiwangula ko emirundi ebiri ye mwami ogwe bayita Ponsiano olwakataaka, era y'omu ku basinga okubeera nga tebanyumisa emmotoka z'empaka. Omuvuzi oyo agwe bayita Ponsiano olwakataaka abadde mu ebbanga ddene, njaga okutegeeza koko nti ebbanga ddene alyamaze mu muzannyo guno ogw'emmotoka z'empaka, era njaga okutegeeza koko nti y'omu ku bavuzi ababadde abasofu ennyo. In fact abadde avuga NB12 ajja abadde agenda maaso n'okubeera nga atavuga ebbanga lyonna nekuguna omulundi kigambibwa nti agala okubeera nga atakyusa then asobole okubeera nga ate ajja n'omutindo n'omudigido nga bwe gugezaako okubeera nga ate agutambulira ddala obulungi ennyo, agwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. By the way, abamanyi omuzannyo ogwo gw'emmotoka z'empaka, omuzannyo ogwo ebiseera ebisinga obuwanguzi tebuwa ba ssente nnyingi, ate omuzannyo ogwo ekituufu kiri nti omwavu taguvugamu oba omwavu tagwetabaamu, kubanga ekisooka nti olunaku lumu lwokka bwe luti lusobola okutta yingini nnamba. Abamanyi kye bayita yingini y'emmotoka mukimanyi ebbeeyi yaakyo. Then ekyokubiri nti olina okubeera n'emipiira egigenda okubeera nga tegivuga ogutali gumu egitali ebiri, olina okubeera n'amafuta. So ebiseera ebisinga abavuzi abo bwe basinga okubeera nga ate bafuniramu nnyo, kubanga ogenda muzannyo ogwo ng'ogwagala gwe ng'omuntu kubanga togenda gugendamu ng'okimanyi nti ogenda kuwangula mu bwangu nga bw'okisuubira. Teguli nga muzannyo gw'omupiira nti side zibiri zigenda kubeera nga tezibbinkana, ate gulina amateeka gaagwo agagufuga omuzannyo ogwo gw'emmotoka z'empaka. So toguyingiramu ng'oli mwavu, ekyo kimu, gwetaagisa ssente nnyingi. Ekyokubiri gwetaagisa obukkakkamu mu mbeera yonna nga bwegezaako okubeera nga te etambula, agwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo. Era Ponsiano olwakataaka wali e Kampala wagenda okubeera nga taakulira fundraising eno. In fact kigambwa nti omuntu omu ajja kubeera nga taasasula emitwalo 20 gy'ajja okubeera nga taasasula, then tebo yakakadde kalamba ebeerako abantu 4 ate nga millions 2 y'abantu 6 then millions 3 y'abantu 8. Lwakataaka amaze na damu motuka zempaka akumpe miaka ijuku wata makumi abiri nga gina masu nukupele anga tavuga ila njago kutegeza kuko anti kuguno mulundi agala kupele anga te achusa muku na dala mchikache motuka chavuga asuluku damu kupele anga tavuga nyasina chindi no kuangula NRC mugwangi ya filibuga na kuangi viseri visinga teba nyangu nyo naka muna kedagala bogeza kukupele anga te chiga miwanti ya kukuku emotoka ya Volkswagen yali ya era Jivro Paleri omugenzi kati yali yeta gise mitwalo mukaga eza ensimbi eza dola eza America emitwalo jo mukaga right now ya kasaswa ke mitwalo ngebili miyambirira then je mitwalo ena je jibula yo asolo kuberanga ataje funa emitwalo ena bokasira kanubogeza ko kwangu tunulira ebay ya dola angabu hili mkasera kano ya mkumi sato ngamu rusamfu mbutu watu walidi echitegeza nti esa wazino yeta gubukade approximately chikumi anamu nana gubukade chikumi anamu nana asuluku pila angate wa magwe ye wangulira echikache moto keyo ezimu kwezo ezali eza Rajiv Rupaleria ngenone agala kupila angate ajivugi zamurale wabula wejo kupila angate ezida kwa masa usena chindi nesizo nijia ya bili makumi abili musambu ngabu inege na masu no kupila angate etambla somu namasaka yoyo mkasea kanagala kupila angate avuga na chusa amuchikache motoka chagendo kupira nga te avuga singabe nabi abitambu debulunji atumwa kugujja asubiza nti wakoma una amanyi amanji na danga chuseza ekikache motoka eranga kuna kulo Saturday wali ku Imperial Royal Hotel wagendo kupira nga te akulya fundraising eyo na damu za nyogo ogwe motoka zempaka ngabe guli mkupira nga te gutambula so ebina singa ko kao ojja kupira nga te obifunye debulunji gwe chichi michoka we 10 le radio buddo radio eyo muntu wa bulijjo
1: neza kazanyo and a better passion
0: ever passion
1: because said kubangula abantu ateka mu chinje na yate ebiwangula iba bitini so kubera kwewayo kubanga ndabye nga yatusena okutunda ku kuzimu kweza wadizeze ya wangu na agamba study katali sayagala kunganya kubanga kubera ku upgrade zi wakolerera no gama ate nzijawo
0: arende te motokenda arende te motokenda nje motokeyo obachi obogendo okuleta chechiba chigendo okulwana ate chikomyewo ezimu kweza awards obuli awo zosingo kupanga witaga omanyi wafana yugala ndoza ngoje ko muzanyo gwo mupira mubasayiningira omusaminga bamusasudde ajje mu team asambaka pya chokanga ne mu team jagenda ngoje ko sign on figu afuna atage nafusigala afuna omusala in fact na ye omuzanyo gwe motoka zempaka ekisuuka abavuzi banondoze basinga okubira nga tebaliramu mu sponsors mu ba sponsors abateeka mu musimbi kubanga ne beba FMU ichama zimeinzo okubanga bakwatira just akasente katono kwezo ensimbi zefu na kuva ku mu ba sponsors akasimbi akakatono kenzo okubira nga teba wa kainzo okubanga tekali worth kumala kona dala na rally ebevugiddwa kubanga inokuwa n'emipiira ogutali gumu ejitali ena jokka oyinokuwa n'emipiira nga bwekana abaka serezi je mujjo okuteeka ko bwekana abanga musananga beguli mukaseera kano je mujjo okuteeka ko kubanga bayitamu mu ngudo ezo nibagenda nga bazeeke bejja bayitamu mu ngudo ezo nibagenda nga bazeeke bejja nibamanya tugenda kwesa mipiira kikaachi ngojeke kikaachi emipiira then waliyo amafuta kubanga juga ndi marokeze zempaka bantegeza ko kondisa bikanga tezinyo amafuta gafega na gabulijjo abamu kwa baina yingi ningatuko sa mafuta ganyonyi nikati yingi nibebange ko sa mafuta ganyonyi simanyi lita mafuta ganyonyi sente zegula na ye gate ko kubanga gabei bogeza ko kubanga tuna ate togenda kubera na lita 10 wabwo bera na mulita zi 10 plus zogenda kubiranga to bera nazo so omuza nyogo kuguyingira ebira passion ge mazuma matofu ebira passion kubanga toguyingira ngo limwavu oguyingira ngo limwavu ngoloza ntogenda kubanga kugufuna mu sente mu butufu obogenze wa cham era gwe sigala mu muzize zo kuvumula nga bochusa chusa ningo muzanyo gwe motoka sempaka sigwe muzanyo mwangu na kubanga gulimu nokufa by the way kubanga osobola kuvuga motoka niyo ya bikechi gwo wano kwe bikechi gwo no vam katogule motokeyo alino jiteka mu mitayimbwa atino jukula ku repair omulungi nno okuzama ngojukula ko bantu abatufu so tebiba byangu nyo nakamu nakeddagala naye oboli awo abagulimu era basana kuwa kitiibwa kyovula bango oyo mukyala Susan Muwonge yagweta bangamu muwanga nye chitiwa kubangu mzanyo gwira still abachala batono nye bagina masino kupira ngatiwa gwitavam
1: kari no gwe mzanyo gwe motoka zempaka anyway nga tuyo ngele nyongiru baju kizako Roni Sport Center mchibuga Masaka mujia mfune vya akabi mjozi ya klabu za musingo kupira nga mwagira no gubedida mwulaya mjozi ya klabu za mwejiri then abagali la kama nyane namba services wejiri abagali ngato zompire ziri origino weziri fair play weziri then mchozi ya mawanga agamu kwa ago wejiri nadala mawanga agagasingo kupera nga kagobererwa nure nsongo ya mutusale koko abagali la bowling asimibati la kama nyane bigambo kumijozi ya mwe umijozi na wabato kuguze Kroni Sport Center usolo kuleta itukweleza le bowling entufu jogwa nito kupera ngofuna Seruganda so nebi ya kabi bidala vinch uja kubifuna era tukusaba kimu jangu mchibuga Masaka jangu kumotea complex tuli kufuro eri ku main road so woge na mnyendo oyingirira muri agogo munene ogwe kizimbe cha muto complex yingira munda mu kizimbe dala paka kuli munaba na mubiri eri nyini nyino ja kupera ngo tusanga tukwereze byaka bi muri agogo oyingirira ekipande cha fuja chira ba mubanga okiri ko Roni Sport Center wansu wachi waliwo madam ali mu umbrella air red so gwe yingira munda dala then tujyo tukoleko ero kumanya bisengawo oja kupaka simu zafe wote lwa kwa WhatsApp 0795 0 mukaga ne 0708 228 23 ye Roni Sport Center nature wetu lio kupakusa wa sato yuzo kumacha paka wali kamugisi jibu joku zibira
0: kali tugena kupanga tumula muko then betupa mkumula muko tugena kuja tuwe yongireyo neda chikiz da kezente katekeno tovao
2: bulirucha bulimuna Uganda abake tafali ya yongirako okula kulanye kwanga Nakato atunde ibaravi.
3: Baya we miembe japiti.
2: Uwa holding, nina atandike jije. Mama Amina, akatoga haba ya buwobezi za
4: da. Akatoga kakwalu wa buwomi.
2: Deliver, nyua mafuta na juza tanka ye, uluna yore kile chisawe chenyonyi. Omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi, nali ndirire nkuba. Si sente zeze tambula amangu, wabula, bufumu. Elabu ye chukule wano bufumu, chetaga banke ni tambula nacho. Pearl Bank, ye bank, Tambla ni muna Uganda.
5: Pearl Bank. Pearl Bank. Grow. Prosper.
6: Pearl Bank irungamizwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukira dda kubukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Abavuzi b'ebiduka e Masaka, Rakai, Bukoma Nsimbi, n'ebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permit. Omukisa guguno. Aba wendi driving school. Bakomyewe Masaka. Nga bagenda kubera ofisi zaabwe e Masaka kusaza. Opposite ne roundabout etunudde wa Pokino. Okuvange nakuzo mwezi 17. Okutuka nga

0: chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size ezenjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga chogero yesuubi ly'ensusu zaffe
1: Katuma Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Alu milita zibibidi. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine dekende. Katifa masaja. Halimwecha ama chafe. Wefuni Nkolomboka mobalo venduke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. Zero msamunana biri. Zero biri emu. Emu unana msambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukili zubabali wa Sue mia che comino munana.
2: Nga tuja kuzenia kabimu etane jau radio vudu Ngeni kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona Wamune kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
3: Yende radio yo chan, unamu masakan, yosinga yobulu
2: nji Kati radio vudu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunde bienja ulo mchetumia radio vudu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba nide mpanga Hati tugeda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio vudu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kubaganiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuli okutumina kubantu wabwe live kumpewo Okuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati wabapresenta ba radio Budu naba uliza babu abe

0: kubanga oba otandise okusesetuka mu level y'okubeera mu academy, so babeera baddembo kuta oba okuba kwe bakuteeka. So kakati mu kaseera kano ekiriwo kyabavubuka abo aba under 15 nabo okuteekebwako omukono ogwo ogw'amaanyi ennyo nga gye tukomezza. So baakubye ttiimu eyakitengeesa goolo zabadde 5 ku bwerere era bo bana aba under 15 bagezaako n'okwetegekera academies league kubanga weekend ejja academies league ejja kubeera ng'etandika gwe muganda waffe awuliriza radio budde oba ejja kuddamu second round ennaku z'omwezi nga 19 kitegeeza nti mu kaseera kano babeera balina okufunamuko empiira egyo gy'okwegezaamu. Then abavubuka ba under 18 bo waliwo omutendesi omupya yavudde ku AGF mupya abatendeka sebimu ku ebyo byabadde abatendeka bigezaako okubeera nga biteekebwa mu nkola. So babadde perfect mu geemu y'omutendesi omupya eyasookedde ddala. So buli kimu kyabadde perfect ku ttiimu eyo kubanga era ne goolo ze zaaganya okunywa ze zaabadde ennyingi. So Mbuga, Tola, Kijolam, Blaine Wamboga, then Musambi Deo, yogera ku Jona, Kaimba Arnold, Didi, Mwana Mulenzi Junior, Rajab, yogera ku Musambi Angelo, ne game ono yabaddemu, Sudais, then Frank, Shiraga, then Kabuye, Yobo, Joel ne Nasif, bonna balabikidde mu kisaawe ku Erikambio Academy mbeera nga bwe yagezesako okubeera ng'etambula gwe muganda waffe awuliriza radio budde radio y'omuntu wa bulijjo. Kale nno mwena mwena ababadde mukulikireyo ddala kani bwe yantegezesako nti yazzeemu okusaba fulendele endala kubanga luli yasaba fulendele n'abaana baba under 15 abali wansi w'emyaka 15 n'ayungula amajege gonna. So n'asiba okukona ebibi ebimu ng'agamba nti abaana bona iyo bakola bakozi maliri babeera bawangudde. So yogayo gompiro kukwagwira maliri gali ga 2-2 era Franka Kaniwe engatto ze zompiira tezaasimatuka yazzemu kufuna bufunyi engatto ndala. Kati kulona ngambye nti biyasabye friendly nga bazanya under 18 so simanyi obo busimu yabo kuyeko ne Tanzania simanyi kyeyesize yagambye nti Ron kuluno webonkuba ngenda kuwanganguka mve mu Masaka nenga akali Kaniwe ebigambo bivuddemu gwe yagambye kuluno obusajja bwe si bukuba ngenda kuwanganguka saateka kupanga okwogera ebigambo ebyo ayina kiyesize ekyamaanyi ekiri emabega ba statement size ye Kaniwe. Ate nga mukusaba kuluno yasabye baana ababa under 18 yasabye ba under 18 kubanga ate yatukako nanga Roni kankuwulire nza okuzanya wana wa under 15 nzanya waba under 18 so Kaniwe katukusabire katusubire nti ekisuubizo kyo nga bwe weeyamye ng'olina essaabavubuka owa kyaki omukimaanya ekisuubizo ekyo kigenda kubeera nga kiteekebwa mu nkola bwe bakuba omupiira ogwo Masaka gisiibule fe tulinze we tuli kubanga okweyama kuba kwangu niyo kutuukiriza ebiseera ebisinga kwe kutera okuleeta obuzibu naye nga be bavubuka baba Erikambio tujja baagaliza birungi byereere bo batabani baffe abali ebweru okuli Bogere James ne Hamza bakole ddala bulungi over the weekend. Ye Bogere James yabadde ne kirabu ya AGF nga bulijjo nga bazanya mu kompyuta gw'omukwano ne ttiimu ya Loyal Union SG ttiimu enevaako mu ggwanga lya Belgium era omupiira ogwo Loyal Union SG yawangudde goolo 7-2 ku M. So AGF betekera leage eggwanga era Denmark kubanga eyo leage kadde budde egenda kubeera ng'etandika okubeera ng'enyoka ate ng'ovudde ku ky'okwetegekera leage yo still betegekera ne qualifiers eza Champions League. Actually leage yaabwe egenda kutandika ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'omusanvu kakati bajja kusanya leage Poznan ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omusanvu lujja kuba lunaku lwakubiri nga bali muka qualifier kaabwe ka qualifier kaabwe akasookera ddala. So tujja kulinda okulaba embeera butya bwejja okubeera ng'etambula gwe muganda waffe awuliriza radio budde radio y'omuntu wa bulijjo. So tusabe ebinaavaayo nesengo bahamuza naye gyali ku ttiimu eyo era bonna ba progressingira wamu. So just buli kimu kukiwa time buli kimu kino okubeera n'akadde kaakyo era tusubira nti with the time embeera ejja kwongera okubeera ng'etambula nga bwe tusinga okubeera nga tugyetaaga Elia bapuka abo akukirabia AGF mugwange elio elia Denmark. Kakati nemo transfer news mugwanga la feria Uganda. Timu zigeza kukupeda nga signing. Transfer ya sinso kuwa wazama out over the weekend. Yabade ya Musambi Manzoki. Siza Manzoki. Yako mieo kukirabu ya Vipers. Ya Siza Manzoki. Banda Uganda bamu agala nyo. Banda chitendi bamu agala nyo. Oluwa engeriji ya savinga kirabu ya Vipers. Ebanga liyamala na bayi titari panfu. Ni uluwebi ya kuli dao. Ulirangi bangeli yali epanve nye ngaje tukomeza. So ya saini zindagano ya miaka ebiri Siza Manzoki era yagambye nti musanyufu nyo kupeda nga komyewo ekifocha itanti uwe waka. So nagamba nti alabange ekyo mukisa okubeda nga agenda kudoku experiencinga obula mubulala kukirabia Vipers. So nagamba nti Uganda nechitende baja kusigala nga baina ekifo mutima gwe ebanga lyonna lyonna. So era alinda kimu kupeera nga adda ku kisaawe. Mujukire nti Siza Manzoki yali ku Vipers 2-2 ne 2-2 mugumu kosa 2-2 mugumu 2-2 ebiri sizoni zezo. So omuntu gwe yasooka kupeera nga zanyira ku Vipers yabazanyira games za namukaaga nate bagolo za 2 mukaaga nakola ne assists 13 era mu 2-2 mugumu yali top scorer mu Uganda Cup ne goals musanvu. Chokera na abeda ni top scorer muligi ya fegwa ngiri ya Uganda. Buya kupa goli zari 18. Na ya mboko kilabu ya Vipers kwa ngula ligi. Kumunu ndiyogo. So Manzoki okuvao abada atambude koko kilabu ze zenja ulo. Mujukire nti ya genda koko timu ya Dalian Pro. Mugwa ngiri ya China. Rokuwa liya wako Vipers. Yo timu ya Sembo kuwele zendiba. Ya na madala. Dalian Pro. Ya wazo njira gemu za 15. Na batebira goli zi 12 ya. Dini uyava nagenda koko kutimu ya Hata Club. Hata Club timu nerimu gwangi ya UAE yote gwano ganyo. Dini nagenda koko kutimu jivaita Muhimadan. Timu neriva koko gwangi ya India. Dini nagenda koko kutimu ya Eastern District timu nerimu gwangi ya Hongo Kongo. Na yona ajisambira koko mpira. So uja gendo kwete gireza na ukuuliriza nga bada atambulide nyomu clubs. Nga kilabuze uza atambulide mu Zonga Bizansi imbi nti mu mawanga gobaga b'ensimbi ge mazima ye Musambi Siza Manzoki katira fenda kitwebuza nti ainzo kupera Manzoki omwo gwetwala ba emyaka nga kwa katyobala emyaka ngene emabega okubali epa ku Vipers twinzo kulaba Manzoki oyo ekyokubiri nti twinza okulaba Manzoki kakati ya gagawala wanga gwecho ino kumanya tukwezo klubu za nazo na za atambulideko. Abadda akunga nyomu musimbi kumusimbi ye Musambi guba ita Siza Manzoki mbeda nga wegeza kwa kupeda ngeta mbila somo kasera kana inemi ya kabili mwende jobo kuru jalina ne Vipers nga bete kikini pake za CAF Champions League basa zoba mwongere mu basa viranchi binch biyagi ndo kupeda nga bagata experience yo hewe jaba kwa lida bulunji nyo mpakezo no kugeza kwa kudependinga liji ya fegwa ngiri ya Uganda yoko ntiko of course no kolo bulunch mubikopo nga Uganda Cup ye mwana mnenzi kwa ita Siza Manzoki okuvako mugwanga area Congo.
1: Kali Vipers ilimu kuite kila tekila bikopo vya Bulaya chelimu kubiranga tekola. So katuangilo kubanga tetu wakarize bilunji vyelele kubanga maulile gata ambulila nyoko bo anengeri jibagenda masno kupiranga tiba kwa saga nyamu insonga tugena kuwanga tuumla muko adhembe tuwa mkumla muko tugena kuja tuwe yungiri yo leda chikezi dake zente katekeno tuvao.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kati tuingide chituno cha ukubiria chembozi ebya misanyo wano program tula tukenkuke sports special.
2: Chali ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo tuingide chituno cha ukubiri echente kateke ni atula tukenkuke sports special kali no. Tubade tuchengere yuko na maulira gasobodo kupira nga tiga tambo deko maklabu ziga fagenja ulo. Iranga tugami nito msambi siza manzoki. Yama zedo kupira nga tako mwako timia wana faba Vipers. So Vipers bali mkutendike wa okuwa kasa meme okulaba anti season. Oboli ya wegendo kupira nga te etandika wa magwe nga wali bulungi. Iranga nukwe teke ya teke chikopi cho. Echa segama rather echa sekafa akagami cup. Nga bichiju kupira nga te chitambula.
3: Kali nubi ya iva kusaidi zeyo. Kakati chadacho msambi Ivan IMVC with the Hunter kilabu jage ndo gena mwe zako yegwangi da ilaka batu sako nzikilizu ganyani kilabu ya KCCA mchuku kutuwa lumbubu kono diru initially evade ya soka ni ilabi kange gendo kwa butaka akubanga KCCA bali basaba sente nyingi zivali basaba kilabu ya zako ichirabi kanti chali chizingamiza adire no kuita mbira nga bagesa kwa kupera ngetambula kakati badi bali waino kudamuni batula kumeza kubanga mvuko na Ivan IMVC we kundagani yukwali kuchari kwa mwaka mulamba kati batude kumeza ila weekend utumu suvidanti agenda kusaini ngenda gano kukirabia zako jage no kutani kwa kubile diba na hatira tumusabiri virungi bielele timu eno edimu kupera ngekula inimi ya kasatu muenda ya kamala konsi kuno na ye bakula because baina actually basa mbira muliche kwa ngele ya area Iraq bacha alize mpira jawe kuziza ku international stadium chisawe chokubata kubacha alize mpira jawe chitu za bantu mituwaro eviri so kampeni hude wa mali ya mkifachari cha muenda mu Iraq Stars League bama alizane points makumi atano musatu iranga Ivan IMVC we performance ye mu campaign singa bili esembi mu ligi ya fe ya galo kupera nga gena nayo mugwangira Iraq so ni wode yabade top scorer mu ligi na goals 14 then so ni leo mu ndya bila bilimwe na bili abili mu 5 ya kuba goals zali 16 ku URA ira omusambi Alan Okero ya mwangula ko engato yo kupera top scorer mu gwangira ya fe ya musinga ku just zali goals satu zoka ya msinga kogolo zali satu zoka mbira nga bwetambula so IMVC we olugendo olwe ngo muzanyi uwo mpira of course rubade ruwanvu okubira dala kunyamiti obola yajisambira ko kendiba nagenda ko ku UPDF uyo ku URA so cases abada koze bulunji chobola matine club ya Azam okufa ku mugangira Tanzania yabade rano kufuna signature ye na ye sentira nizibali misa kakati huyo agenda mkwangi ila Iraq jagi nukupeda nga sambili ndiva tulabate bijo kupeda nga bidako kwe mkanda wafauliliza radio budu radio yomuntu wabuli jo kakati chitala na ye maso kupeda nge kwa mfami nganga wafu nye omusambi defendo kupako mkwangi ila Ghana defendo kupako mkwangi ila Ghana bamuita Bone Christopher Subone yaze kundagano ya miaka 2 kuchitala era ye signing ya weso kede daladala campaign yeno gabetegera campaign yeja mumbere mobendala so timu inagenda kupampageza CAF Confederations Cup yasambira koko kilabu ya Asante Kotoko ne kilabu ya Hearts of OAK yajisambira koko era bafuso mugwira abasoso kupera ngazanyira club ya Chitala. Chitali no yasaini za wazanyi ba banji actually yasaini za wazanyi ni hata basinga bakulu chesimanyi kwa kati bale se Denis Guma bale se Matinikiza bale se Diego Mise Mugera kati baga seko na musambi ono so labira dalanchi tende zalai kaya gali experienced players ingiri jiva genda humpakeze za CAF Confederations Cup na yato mpida kugenda kuchuka nti kwa ngiro solo kubela nabone wakuba atene kirala nti olumwa abazanyi bana abalabika nga bagenze bakuta okwebanja kupati okuba kutini babira tebakyayayana nnyo na songa zino nazili mbera nga bagenza ko kupera ngetambula no lwensonga eyo ye munagano yagenda kupera nga jja kuchitala then ne wali
2: munagano yabadde asambira wa
3: e munagano yali koko ku Asante Kotoko ne kirabi Hearts of OAK so
2: Beverly Vandi
3: bamufunye bone bona jadu lage chaina wo kubanga pozi banamuyita ko era tujja bajjo kizanga
2: aro Brazil wa KCCM ndagisebyo kutegiraga abika yajja kuatanga toza banne neba kuache nebuza nti ama club zaga ga signing abasambi aba bali mbaita international dala mutufu abasambi abo baba babitegereza uba baba signing za basambi abakoyi wabe jibadde basambi na damu lije zeze nafu
3: amanyi actually labo wetegereza level ya basambi abo abajja mugwangalia feria Uganda ogenda kulaba era nga level yabwe yeyo tuweza mwa ulira nti like nchaiti baku national team ya mwa wangago kubanga tali ntendale ya lila wikangine ni yali ya siza Manzuki ni tuli ulira Manzuki wana una kukongo for example nti ya uba iti buwa kakati ono yes kati ono kilabi ya chitala guwege ndo kupeda ngeleta yes abadde koko mu yes mu lije gwange lya gana abadde koko Asante Kotoko nilo laba ati devo ye kubanga nane follow abazanyi ba power solo kubano ne bagenda mu Asante Kotoko oba na agenda mu kidabu ya Hearts of OAK we bali so kati kibade ki tekitisa nyo mu mbera nga bagesa ko kupera ngetambula so abazanyi abo level yabwe ebera si level ya manya si level ebera actually wabira bali ku level ya basambi bafe wano abali mu liji ya fe
2: kubanga omusambi semanya bachitali na mkusento of course solo kubanga ilina na ye omusambi wa signing ila club nga Vipers oba club ya KCCA osobolo kukiriza kubanga juke anti Vipers ekitufu chintu omusimbi okubawa then ne club ya KCCA team ya kitongole era omusimbi gwinzo okubira nga teweguli na ye chitala semanya
3: omanyi kuvadda kuvadda nga timu za letanganya abazanyi bakuvaka mitala wa mayanja actual olumu abawagizi nga banza nokoloza anti abantu oba na Uganda kati ngabo tawuliranga obanga bawuliranga sani bajope oliwe yawuliranga sani bajope olesa ngati yakubanyunyunyunyunyunyo mpira mugwanga la feria Uganda ngweza nokoloza anti yafuka wawano neka lati byagenda bikendera anti abazanyi bana babadde bazenga bavuddeke mitala wa mayanja batini nyoko kama anti azena yako lige no najetika mugwanga la fene mpira nagwetika ngojegera Manzuki chabula bando zera bageza ko muza ne yabasigadde bonna kubanga teams zibadde zibira nabo Vipers zibadde bayuwa ne leta aba Nigeria ne leta aba chi nero gendo okulaba nga bwe balese ogendo okulaba bagiragira we bati babula bubuzi then eti ni katenga yabadagezageze zaako ku kirabu ya KCCA nengero laba nti eranga tekivayo bulungi nyo nga bwe kyali kina kupera nga kivayo so eda twabiranga ne ba Oscar Kadenge yali muna Kenya ne ole nsonga nti bali basamba nyo mpira ngo yiza nokuguluza ndiyo abana Uganda neka dalenda kuzino siwe chiri nti abenda kuzino teba deliveringa nyo mu mbere yo join so kupera ngo basubira mu expectation is mwe bagira so levo ya bazanyi bano ebera bwetyo bwetyo ebera bwetyo bwetyo so nechitala nayo ndoze gamba te na sigalira
2: cause again mu
3: confederation cup ingirija wangula Uganda cup
2: kaji yetegekera
3: basaza kuleta ba international basaza kuleta ba international ekijja kijje so yekirabwe ya chitala then entebe UPPC basodo kupela nga balonze Richard Kansore nga goalkeeping coach omupya kubanga Swaibu Sebagala yavuddeyo Swaibu Sebagala yegata ku team eno actually yegase ku kirabu ya URA yegase ku URA bogende kupela nga wetegereza gwe muganda wa fauliriza radio buto radio yomuntu wabuli jo so kakati yo kilabu ya tebo UPPC mesalawe ila itedi chadi kansole yaliku URL last time ku coaching staff ya Useni Mbalangu kakati agenda kudamu wako atagane nebwa na Abdara Mubiru kwa kilabu ya Entebbe UPPC. So Entebbe no last edition agamu kwa gamanyi gabwe gali gavuta kiliza nyo kutebwa actually baku makilini shiti kumina mukaga gatiba kiliza kupeda nga batebwa so kakati wagala department yeyo okongiro kupeda nga baji miumiula okongiro kupeda nga baji ugumiza edeme kupeda mu wade wade uruwa tika wiruti kansole ya sabi inga koko kilabu ya police ya sabi inga koko kilabu ya chitala FOC then ezo na zona klabu ya sabi inga koko neku masazaba deko koko kusingo kugomba nema okota then Entebbe UPPC already bali kupeda nga bete kira kampeni jia nga bagi sako kusaini nga basambi wano na wali basa ini za Sharif Sengendo kumuja kumu Entebbe actually basa ini za Sharif Sengendo basa ini za Grant Masiko basa ini za Swadik Moro Ibrahim Mugurusi mukana akatari ateda bala bikanti bacha yongira maso no kusaini inga so mjukini anti kampeni ya wede timu ni ya koli ya daladala bulunji muliji ya fegwangi ya Uganda kubanga bama lida mchifachari cha mukaga chitegeza santi wabeda bama lida mchifachari cha mukaga wabeda bagala kola bulunji okusinga kwa kampeni ya wede mkampeni ya gendo kupeda ngedako so chibagisako kupeda ngabakola atina nganechiduwe chikulu nchi abazanyi baba singo kupeda baba mkwabo abazanyi abalunji irabe nja ulo timu ni ya mekinza shuwa nchi signature zawe ezi sigaza as in abazanyi vano eva sigaza ya gala kongira kubuongezi kono kabira kabu ni la kongira kula ganti sonijia bagala kupeda ngabavu ganyiza dala ngaja tukomeza kakati ne URA bafunye musayi muto gubaita LV Seka jugo kumuja kumu express so express mukasera kano egwawu wa buwomi chitu niso kupeda nga tuwa gira kubanga ulimuzanya jeyo mutwe abade ne performance nuji kampeni ye wede kilabu ene limu kupeda nga musayi ni inga alatha alimu kupeda nga yabulira URA so URA bafukanga nasale bed kubeda kuja mundo kuwa so kakati alatha express ringanga nasali bed kujia mundo kuwa ziba zima zo kupeda nga sifu kila dala MT kati express wetyo chechifana nyi mweri so mwana mwenzi LV Seka jugo talent ya amanyi nyo avude mu express na agenda ku URA asaini nzenda gano ya miaka ebiri ye mwesambi oyo Seka jugo agenda kudamu wako lene jime chintu kwa sa Christian Magoba habo nabona ya kula koko nabo kampeni wede ku URA kati mukaseda kano wevali yo chitegeza nti umusambi kwa tute babe ilaba manyo usobo zibwe ilaya fuso umusambi uwo kubide kusaini ngira URA mukatali kano umulala yi Muhammad Cheyune guba saini ngayi wike wede okuba kutimu ya Entebbe UPPC. So Seka jugaze agenda kudamwa kwa taganele wa chariwe okuli chisologio Johnny Innocent basa ambanga wuna kubukede ya then nese chivengo Godfrey era babade basamba wuna kusumede dede ya bukede ya kakati ku URA still bagenda kubera nga baku atagana ya msambi oyo so express oyo naye engalo kade yanjaza wanjaza bajukira bali bakaluzi nga Johnny Asimwe yagenda mkirabu ya Vira atinga tusubira abazanyi banje still wacha yabulira club eno kubanga ebyensimbi boba like abaganira dalu bitereza kati timu ebeze ngo mwane mwereza akasimbi akawera akwata mbuka singuguze na babulira awatali nyoko ono nakade konako na so byebyo kuva ko side zeyo then kirabi ya Lugazi bama sedo kupeda nga bako mfaminga ngai bafunye defender experience tukwaita Jamadini Buchochera edanga kino chaka kasidulu na kulwalero social media handles zawe nga basa gambi zange bafunye musambi ono asaini zindagano ya miaka 2 era bade kutimu jibaita Gasogi United yegwangi ya Rwanda so isaini nge yoku pidi mkatari kano kubanga bafunye ne Louis Anguti Louis Anguti so Lugazi bari wansi wa Abe Chikomeko then Bashiru Semuyaba ya assistant Chikomeko head coach kakati bagala kupera nga betereza kampeni eja tulabe kila bwenu ngeri mkuba empia era fetulinze tulabe embeda butia wujo kupera ngetambla kupanga ne Louis Anguti Amago bamu adenda gano ya miyake na gabamu ja kutimu ya mida kampeni wede ya jukupira koko half a season so neba amulese already ya sambira koko ne kila bia Coastal Union yegu angida Tanzania mbeda nga wetambla era mvuko na senga kujukirwa nyo olwagolo ya kupira Lugazi wali bali bakubaka Jansi United kukavumba recreation ground nga bajja mu big league baji pagole mukubwerere so wanabera akomyewe waka ere byapa yo bibinji nti goal yabayamba ko okusenvula okuva mu regional league paka mu big league yali ya mwana mulenzi ono so kitegeza ono wabera alisiwa wabera si waka yali ko kone ku cases under 20 cases ya wangula ichikope cha Kambia so and rainy book up mu Tanzania bila abili mu ebili so yasambira ko kone standard high sana then of course ne budo bonabo yabasambira ko kendiba kale no Lugazi yasodo okupera nga yamulese tulabate kishagenda okupera nga asavinga mbera emu oba endala kale no agoge mawulira okubako mu clubs zape mu gwangi lya Uganda nga zigeza ko kupera nga zetegekera campaign eja buli omu pagezza ko kupera nga betegeka naba sirise bacha sirise ne ati na betegeka bali mpera nga betegekera ddala
2: kali tugenda kubanga tumula muko and then today nida chikezi dakoto vao
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo tosubo wa lodi kapu banga bidi ya bidi mumukaga akaza nyoka Uganda kapia mkubetinga mipira jia wa lodi kapu obajite Uganda's hottest wa lodi kapu betting show enonga ya kula gibu wanga buterevu kusanyuka primu wamune kumakula chika kustate muziko ka tosubo bukodio mkubetinga ama ulira masuku wa lodi kapu ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo naba kugumu kusibaka papula buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi katichari lo mkutu bangabeti.com wewandise juza mustate muzinga promo code yo obeiromu kwabo abaku watibu wako gabane mipira jojo subira nchi jejina wangula olunyumilo kuspininga oba kuchange chuma kubwedele okusobola kuwangula iPhone 17 Pro walodi kapubanga bia bimu kagao eteke buwa mwamanyi banga bet betinga nobufunanyi zibwa
0: tukulete dechame chobula mwobulunji kazire power tonic akolebwa mkoge ensigo zensu juu omulondo awamu nengabo ya chalo emanyi duanga cactus kazire power tonic ayamba mkugule misuwa awamu anyigechisaja ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa akugira kokolo w'okuzibikira kono okwongera amaanyi mu mubiri tulina kazire red tonic agula nseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigalanga mu bakyala kono okuyamba abalumizibwa mu ndira

Ojali ku radio wudu radio iyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ziddala mwebali kwiranga ate mujiye kumide ko mwebali kwiranga ate amuliriza agamba chi anamugira polino gambo otya mwebali kwiranga ate joli mwebali kwiranga ate nsonga ozitambuliza ddala maridadi sana amukasera kano nyongero kujukiza koko abanafa abayingina Robin phone repair accessories wali munyendo bagamanti batwalire simu basolo kwiranga ate bajikanikira obulungi ennyo okuzama baina spare yenna wama simu kugino kupilanga tuwe ya galidam gama nga screens enunji okuzama gama nga mouthpieces zero original charging systems no zindaru baka nika ama simu gebi kebi enja ulo gama nga Tecno, Itel, Vivo, Oppo iPhone, Infinix, nebi kebi labio na buying accessories hizo na ezama simu nga USB yugira chargers, covers, screen guards then ne batteries obaga ite amanda ateno nawo ayagala kuigo kanika amasimu anyago kutegeza koko nti bajja kubiranga ate abakolya ko dala bulungi obulamu osobola kubanga obutambuliza dala maridadi sana sogena mnyendo opposite ne church wakulira amanyao awogenda kubiranga to ogenda ku lugudo lwe kitovu wali munyendo soboga na kubiranga to kuwe simu anoti msafu 52 19 98 namu abaina amaduka agakanika amasimu mwani zene mwefunya spare yina agwe mwetaga mukasera kano obulamu butambuli ya dalabu runji nawe agala kubiranga to igukanike simu era yingina Robin agenda kubiranga ta kuigiriza te kubei eya wansi nyonyi ni dala atenga tugama nti wafe kiri hands on so kunote msafu 52 19 98 ensonga zonna ojja kubiranga ate ozitambuliza dalabu runji kuchizimbe kwetuli twajirude mu katono nyonyi ni dala anetuga netuongira kugazwa era okuongira kubanga ate wama tukuweleza dala obulungi ennyo agowe na omulungi auliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo munteka teka nga wegeza ko kubiranga ate etambula tuine dakika ziringa bbiri zokka tukomekereze nteka teka enu wapalo ni nti empake za World Cup zibikiridde buli kimu naye waliwo transfers amatimu gali mukubiranga tegete kateka kubanga guno mwezi ogwo musanvu gwe tulimu go kugenda kubira nga tegutambula lero zina kuzomezi 13 na kuzomezi 13 ekitegeza nti tuli mukubira nga tugutuka makati enchazi genda kubira na kuzomezi 14 ekitegeza nti kuba kusigadde ko weeks nga 2 ane na ku nga 2 3 kumekerezebwa omwezi guno naye ama teams okusingira ddala aga Premier League ga Man United nduze mukwezi zimazo kubira nga tesco signings then yogira ku team ya Tottenham Hotspur ya kula wisi zuni wede bali mkubira nga TV Tereza yugira kutimu nga Manchester City ili mkubira nga TV Tereza then na matimu za marala gali mkubira nga TV Tereza mpola mpola atera ama timu za gasinga gaze mkubira nga TV training possible week eno nga gata niko kwete kila TV pre-season kubanga juki anti vitima ino kubira nga TV kwa pre-season agamu kwa agu gali ino kubira nga TV kwa pre-season ama teams agenja uruso ama teams gazeyo mukutrainingibwa mukweteekateeka mukwetegekera okulaba nti bichimchigeza kukuyanga techitambula na abasambi abo abasinga obungi abatabadde active na damu pira ogwa World Cup kati ngojeka abamu kwabo abachaliyo na damu pira ogwa World Cup wabula abamu kwabo abatage na mumpakeze za World Cup bonna babadde je bali na kuma timu za genja ulo nga bageza kukwiranga te wama insonga bazitambuliza dala bulungi gowe na omulungi auliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo so World Cup nge mazoko mekerezebwa obwo tujja kudamu solo kukwiranga te tuba buli kimu naye nga olunaku olwenkya tugenda kufuna semi final esoka eye mpaka iza World Cup nga bwegenda kukwiranga te etambula that is olunaku olwenkya a semifinal soka eyempake za World Cup egenda kuja kusawa nyai zechiro egenda kupira game wakati wa timu ya Spain ne gwanga ili abu Faransa game yongabe jo kupira ngate etambula agowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo so nuna ku lwokusatu era semifinal eyo kubiri ojja kupira ngate nayo jifera telefu ngabe jo kupira ngate etambula so wali olunaku olwenkya munteka teki ya gomu nkubo tujja kuba ugemu yonga tugenda maso nokubira ngate tujimenya amenya osobola kubanga ojifunya dala butelevu ufune ebimu kwebyo ebikwatagana ka ku matimu za gugumbiri obo oli awo nebitusubira okubira ngate tujja kulaba ko na damu pirogo ngabe gujoge na maso
nokubira ngate gutambula so gwe chichi mchoka we 10 le kuyo muntu alujo radio buddo ensonga zonna ojja kubira ngate ozifunira dalala malidad sana twagala kubira ngate tukusibulira wano then enteka teka ya trust odds egenda kujesobola kubira ngate kuongerayo gwe chichi mchoka cha kubantu we 10 ku radio buddo radio eyo muntu walujo tubagalize chile kirunji tudingane olunako olujo kubira dalala olwencha.